0: haka baya ga nabirki babban abin da ake gogore nema ita ce lafiya kuma wannan lokacin ba wani ciwo da yake addabar al'umma kamar zazzabin cizon sauro wannan ya sanya wasu daga cikin gano hukumin jihar nan suka dauki matakin yaki da wannan ciwo ciki kuwa har da karamar hukumar Bauchi wacce ta bayyana cewa ta ci nasarori tari cikin ganinsu da wakilanmu mataimakin daraktan lafiya na karamar hukumar Mallam Rashid Aliyu ya bayyana matakan da suka dauka da kuma irin nasarar da suka cimma
1: lallai mun yi nasarar kammala wannan yaki da hukumar gangamin rigakafi na yaki da cizon sauro a karamar hukumar Bauchi wanda karamar hukumar Bauchi na daga cikin wanda muka gabatar da wannan aiki to alhamdulillah shi wato duk lokacin da aka ce maka sauro ko rigakafi maka ambaci malaria ma'ana zazzabin cizon sauro to a koda yaushe yana da farin jini abubuwa guda biyu da muka yi kafin shi kansa wannan wanda a samu vaccine na malaria yana tasiri manyan abubuwa guda biyu da maganin kariyar zazzabin cizon sauro da ake ba ma yara wato na SMC kenan cizon malaria ake ma prevention wanda ake shekara shekara a malaria consortium take sai kuma replacement na gidan sauro da ake bayarwa duka waɗannan suna da farin jini a wajen al'umma to hasali da wannan magani ba a fito na rigakafi to an maraba da shi sosai kuma mutane sun nuna bukatar su kuma gaskiya an fito sosai an yi wannan ya ba da alamar cewa an akabe shi sama da wasu ɓangarorin rigakafi da muka samu adadi mai yawa amma bai kai wannan yawa ba gaskiya so wannan yana daga cikin rigakafin da muka yi nasarori sosai wajen karɓar sa cikin sauƙi ba tare da tsanantawa sauran bayanai ba
2: wani sako kake da shi na musamman ga mata masu juna biyu ganin cewa shi ne bici na sauran ne ya fi musu yadda
1: to alhamdulillah su ma ba na abin sa baya ba wajen isar da saƙonni dama shi kansa zazzabin cizon sauro ya fi illa ma mutane biyu sama da kowa da yara ƙasa shekara biyar da mata masu ciki juna biyu kenan daga cikin illan da zazzabi yake wa mata masu ciki yakan sa a yi bakwai ne yakan sa a yi bari yakan sa kuma rashin jini to kaga yakan kai mu har ga kisa to ma yaran ma yakan yi haka yakan yi ma kowa da kowa amma guda biyu ne ya fi musu illa to saboda haka tun da abun nema ya samu su dama mata masu ciki lokacin zuwa gwajin cikin su akwai daga cikin ɓangarorin magun da ake basu akwai na kariyar zazzabin cizon sauro wanda kuma idan an samu wannan su haɗa da shi da kuma kai yaran su rigakafi wannan zai takaita mace-mace da yawan zafin zazzabi a tsakanin yara da su kansu mata masu ciki ne sosai sai da aka ga Allah su yi amfani da damar su kar su bari dama ta kubuce musu su amfana domin a samu nagartattun yara masu lafiya a gaba.
0: Mataimakin daraktan sashen lafiya a ƙaramar hukumar Bauchi a Rajar Rashid Aliyu yanzu haka dai ya rage ƙasa bauta ɗaya a kan hidimar Maulidi domin tunawa da kyawawan halaye da kuma ɗimbin albarkar da ke tattare da Annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tuni ƙungiyar kin zanta su da wakilanmu shugaban ƙungiyar Tariyala Malam Ibrahim Ahmad Babakarin ya ce tabbas a bana suna da ƙararren hukunci da duk wani da aka samu ya saɓa dokokin ƙungiyar a yayin bukukuwan Maulidin
3: ba muna sa ran insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan ba daidai ba za a kira domin wayar da kan jama'a musamman shahirai da ƙungiyoyin matasa akan me mahidiman me ake nufi da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala za a kira ƙungiyoyin matasa da shahirai da shauransu da wajen faɗakar da su akan a fito hidimar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kan tsari da abu kamar yadda aka sani tun shekarun baya muna ta kai kuma za a ci gaba da yi da wajen ƙoƙarin a yi gyara in Allah ya yarda kuma muna sa ran insha Allah ta'ala su ma iyayenmu malamai da kuma ita gwamnati kanta kamar yadda ta saba shigowa ciki wajen yadda da tsayi ga lafiya gama lafiya muna sa ran insha Allah ta'ala bana ma za a yi haka bi iznillah ta'ala wasu lokuta akan sa sanya dokoki amma ya ga ana samun turjiya wajen bin dokan nan kuma kamar akan ayyana cewa idan mutum ya yi laifi kaza akwai matakin hukunci da aka yi ko ana samun yin hukuncin sai alhamdulillah kamar yadda aka sani idan kwamiti akwai kwamitin da suke sa ido akan irin wannan idan aka ga maulidi akwai hukuncin da ake take kamar misali ana cikin tafiya idan aka ji kaya abinda ba daidai ba akan cire akan karbi kayan kidan ka da shauransa fitar da kai a layi bayan haka kuma akan je a ajiye ne a ofishin ita uwar kungiya daga baya a zo a yi hukuncin da ya dace da mutum wanda da akwai kwamitin nan wanda ya hidata da malamai wanda suke hukunta wanda suke wannan wasu kuma kwata-kwata kamar misali maulidin gaba ba za a basu masu fita ba
4: wannan fili da yawanci ake taruwa wanda filin kobi ne kuma yanzu ana iya cewa an gina makaranta yaya tsarin
3: alhamdulillah kamar yadda bara mutane da yawa sun cacci tunanin yaya da ya to amma tun yadda Allah da mu tun kafin a zo ma mun tsara yadda za a yi kamar yadda baran aka yi kuma muka samu sauki mafi da baya bangaren maza ana sanya su a can ta gabas da makaranta mata suna na bangaren yamma da makaranta haka aka yi kuma banan ma insha Allah ta'ala haka aka yi kuma baran mun yi kuma ba mu samu wani matsala ba insha Allah ta'ala haka banan ma za a yi saboda ita filin kofin nan cincinta ne dama kamar yadda muka ce muka yi ce ba wani yi rufin mikati na aikin haji ko na a'a ma'ana dama an ajiye wajen ne ake taruwa a yi to insha Allah ta'ala kuma nan za a ci gaba da yi izinin laita
0: shugaban ƙungiyar yana a jiha malam Ibrahim Baba Ƙarami kan shirye-shiryen maulidin wannan shekarar.

0: to sai mu ce Allah ya kara mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daraja karama da tarin albaraka.
1: Shirin yau da gobe na bi an si Bauchi.
0: Madalla haske wutar lantarki da yanzu ya zama abokin rayuwa wanda in babu shi to rayuwa ba za ta taba tafiya daidai ba. Wannan kuma dalilin da yake sanya a duk lokacin da aka ce kantalin samar da hasken wutar lantarkin ya dauke wutar har tsawon awanni uku, to kuwa da dama masu amfani da ita rayuwa su kan shiga galabi. To sai da wani yanki na al'ummar Sabon Kaura a nan fadar jiha sun kashe tsawon watanni uku ba tare da hasken wutar lantarkin ba, inda masu nau'in da ke amfani da wutar kome na su ya tsaya cik. To sai wacce wata rana da wakilanmu kwamishinan ma'aikatar kula da hasken wutar lantarkin Hannubu Madubba Usman Abdulkadir Ahmad ya bayyana cewa duk da cewa alhakin kamfanin da ke sayar da wutar lantarkin ne samar da na'urar tace ƙarfin wutar lantarkin, amma dai gwamnatin jiha na iya kokarin ta wajen ganin ta shawar al'ummar ta yan
2: aikin da muke. Ina challenging din kowa, babu wani state da ake aikin da muke a Ministry of Power, babu wani state da suke wannan aikin. Gwamna shi kadai ne gwamnan da ke aiki akan wuta fiye da sauran state. Muna da sauran commissioners kuma muna zantawa da su, suna sha'awan yanda gwamnan mu yake aikin wuta. Duk inda ake da akwai matsalan wuta gwamna yana ba mu dama mu je mu yi. To amma idan dambu ya yi yawa ba ya jin mai ayyuka ne na jet, amma mu ke yi saboda mu complimentin din su, mu taimaka musu don jama'a su samu taimako su samu wuta ba tare da an basu ba. Kuma ka basu mutane za su zauna ba wuta, to kuma kaga babu daɗi. Kowa yanzu a rayuwar nan wuta tana da amfani, kwarai sarki kenan, tana da amfani ga rayuwar mu. Abinda baka sani ba, ba za ka yi mishi ne shi ba, amma duk mun saba da wutan nan saboda za mu ji daɗi. Ban ba shi sassa muke tsaye za a ga wani cizon tashi da ma'aikata mu ne mu je nan wajen transformer, mu je wannan substation, mu je layi da kaina ina fita muna yi wani lokaci da samun wannan. Amma gwamna yana duk abin da ya dace. Gaskiya ni ban haɗu da gwamnan da ke aikin da yake yi ba, wannan shi ne gaskiyar magana. Kuma na yi challenging idan akwai wanda zai ce mu
3: aiki nawa cikin dare za mu iya cewa wannan ma'aikata naka ta yi maganin maganan matsalar wutar lantarki kai tsaye ba tare da tallafin kamfanin wuta ba.
2: 90 da wani ga ko ga ko a ina ne ka samu 90 ka wuce
3: to nake cin tuwa kwaya.
2: Babu abin da yake ce mana tuwa kwaya sai dai na ce ma an dambo yawa ba ya jin mai. Dan yanzu muna da korafi kusan 400 da wani ba kasar kaya za mu yi a ciki. Mun yi 400 gaba ɗaya da wani abu, amma muna kokari gaskiya sosai sosai. Ni na san ma'aikatan mu gaskiya tana aikin da ba a tsammaci tana yi.
3: Shin wannan ma'aikata baya ga samar da wato injin da ke bada wuta transformer, akwai kuma aikin da take yi wajen jan wuta daga wani waje zuwa wani waje?
2: Sosai mako yanzu haka muna wasu. In fact sanda na zo commissioner shekara uku da ya wuce na samu mun yi aikin committees wanda yana jan wuta ƙauye zuwa ƙauye, ko gwamnan zuwa local government, duk inda ke da matsalan wuta muna yi. Amma matsalar da muke samu sai mun gama aiki mutane sai su zo wani barayin mu ma ba yan boci bane. Daga wani state suke zuwa sai su cire layukan da muka saka. Kaga gwamnati tana sa kuɗi ana cirewa, tana sa kuɗi ana cirewa, abin yana tada mana hankali. Sannan jama'a su ma ya kamata a ce in mun yi aiki su ɗauki aikin ya zama nasu, su su kula mana da wannan abubuwan. In aka yi maka ya zama ka ɗauke shi ya zama naka ka kula da shi.
0: Kwamishin ma'aikatar kula da makamashi a jiha Hannubu Madubba Usman Abdulkadir Ahmad. A baya dai yankin Garwa a nan fadar jiha yana ƙarƙashin gundumar birshin ne, to amma yadda gwamnatin jihar Bauchi take da sabbin sarakuna a yanzu haka an cire Yalwan daga birshi, inda ita ma ta zama gunduma mai zaman kanta. To bayan martaba sarkin Bauchi ya naɗa su, shi ba sabon mai gundumar Yalwan Malam Abdulrashid Adamu Lushi ya kwashi tawaga domin kai gaisuwa da godiya ga tsohon mai gundumarsa a baya wato mai gundumar birshi Jarman Jahon kuma Dulmin Bauchi Alhaji Jalal Ahmad domin godiya da irin da aka musu a baya. Cikin jawabinsa a yayin ziyarar a jiyar Yalwa Alhaji Abdu Saleh ya ce sun zo ziyarar ce domin neman albarkar iyaye.
4: Kuma yadda ka sani an yi gwagwarmaya, kuma Allah ya zo ya bada nasara a wannan ta zaɓe da aka yi, kuma alhamdulillahi Allah ya tabbatar masa. Kuma yadda ka sani wannan wuri babu abin da aka gaya maka, kuma babu abin da baka sani ba kewaye. To bayan an yi naɗi kuma mun dawo mun zauna an huta muka ce za mu zo mu kawo maka ziyara ta musamman. Na farko mu nemi tabarikinka a matsayinka na uban ƙasa, na biyu mu nemi addu'arka, na uku muna muna roƙo duk inda aka ga shawari wanda zai taimake shi zai taimake mu muna dai da mu dauka kuma da Allah da Annabi karabar mu abi ko me ya taso ko me ya daura kai na tabbata kofanka abu da yake ko da wannan ko babu balle kuma wani abu ya sake zuwa yanzu saboda haka irin goyen bayan da muke samu na godiya kuma Allah ya saka da alheri Allah ya kuzuminci
0: ajiyar yalwa anan Sani Abdu da yake jawabi sanin mai gundumar yalwan Malam Abdulrashid Adamu Lushi ya ce ya zama wajibi a gare shi har a gaba ya rike girman nabawci a matsayin uba
5: mu masu ladabi da biyayya ne zamu bi duk abin da aka nuna mana insha Allah ba za a same mu da wani laifi ko cin amana ba sannan ina godiya wa shi ne martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwani Suleiman Adamu sarki yakin sarkin musulmi ina masa godiya a bisa kokari da yi da jajircewa sa a wannan rana na nadi muna godiya Allah wani ya saka masa da alheri Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ina godiya wa hakimina hakimin kasar Bishi Alhaji Muawiya Hassanu Mainan Bauchi hakimin kasar Bishi muna masa godiya bisa kokari da yake yi akan al'amura na wannan mulki muna masa godiya Allah wani ya saka masa da alheri Allah ya bashi ikon jagoranci muna godiya wa shi mai gidanmu mai gunduman da aka yaye mu a jikinsa Alhaji Lawal Ahmad mai gunduman Birshi Durmin Bauchi yanda ya rike mu amana Allah ubangiji ya saka masa da alheri mu ma kuma Allah ya ba mu ikon kokatawa bisa yanda yake kokari muke gani Allah ya ba mu ikon yin wannan kokari mu ma kan jagorancin mu nagode Allah ya saka da alheri
0: sabon mai gunduman yalwa Malam Abdulrashid Adamu Lushi da yake mai da jawabi Jarman Jahun Durmin Bauchi kalin mai gundumar Birshi Alhaji Lawal Ahmad ya ba da wannan karancin wanda yake tabbas al'ummar gundumar yalwa sun yi dace da shugaba na gari
6: shi babba abin da za a yi shine ka sai akan adalci abin ka duk wani magana zai zo maka kai bincike sai akan adalci kai mu kowa adalci to insha Allah duk inda aka juya sai ga Allah ne shi yana ganin adalcin da kai shine kuma zai kare ka su kuma ya zamana su dinga baka shawarwari yadda za ka yi ka zauna da mutanenka lafiya ba shawarwari na ra'ayina ko ra'ayin wane ko ra'ayin wancan ba to ita dama sarauta haka ta gada shi ne da aka cewa an samu ci gaba an kuma samu zaman lafiya su kuma daga kan masu littafai da al'umman da suke gunduman yalwa su baka haɗin kai su baka goyon baya kamar yadda suka bada mahaifinka to wannan shi ne babban ci gaba domin shi kullum mai littafi yana karkashin mai gunduma ne duk abin da mai littafi dai ya sanar mai gunduman sa kai kuma abin da duk da a yi ko abin da duka ga zai faru ko ya faru ka sanar da hakimi saboda da karka yi wasa da fannin security wajen sanar da labari na zaman lafiyan wuri duk kai na tabbatar maka duk waɗannan ga su sarki yake nan ga su a jiya duk suna zaune a sarki yake duka suna nan a yalwa ba wanda bai san menene abin da ya kunsa ba to ka tuntube su su kuma su baka shawari tsakanin su da Allah amma karka yadda ka ringa wasa da magana wanda zai shafi security baka sanar da hakimin gaba ka sanar mu hakimi wala ma ko da ka kashe kana tunanin cewa kar ya je ya dawo to ka dauki waya ka ce masa ranka dai ku kaza ya faru ku kaza ya faru amma yanzu ni nayi kaza kuma na inda mai zama security ne na ga mu tifiwa
0: Durmin Bauchi ko mai gundumar Birshi Alhaji Lawal Ahmad yayin da sabon mai gundumar yalwa Malam Abdulrashid Adamu Lushi ya kai masa ziyarar girmamawa bayan an yage su daga gundumar Birshi yanzu kuma sai sasar da labaran kasar na ƙetare tare da wakilin Yahuza Haya Doka shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya Nema Zubaida Umar ta yi kira ga mazauna yankunan da suka yi ƙaurin suna wajen fuskantar ambaliyar ruwa a fadin ƙasar da su yi biyayya ga gargaɗin da aka yi tun farko domin su ƙaura zuwa tudun mai tsira yayin da damuna ke ƙara kankama jaridar Ginesian ta ce jami'ar ta yi wannan kira ne cikin wata sanarwa da sashen yaɗa labarai na hukumar ya fitar tana mai gargaɗin cewa yayin da damuna ke ƙara kankama al'ummomin da ke cikin haɗarin ambaliya su ɗauki matakin gaggawa don kare rayuka da dukiyoyinsu shawarar na zuwa ne ɗan kwanaki bayan da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa jihohi 14 na fuskantar barazanar samun kwarya-kwaryar ambaliyar ruwa tsakanin ranakun 14 ga watan Yuli zuwa 20 ga watan hukumar ta bayyana jihohin Adamawa da Akwa Ibom da Anambra da Bauchi da Benue da Borno da Kosiba da Edo da Enugu da Imo da Kaduna da jihar Lagos da Niger da kuma Plateau a matsayin waɗanda za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a yankunansu. Tana mai kira ga mazauna yankunan da ke cikin mawuyacin hali da su ɗauki matakan kariya. Daga ƙasashen Ƙetare kuwa, kotu a birnin Accra ta ƙasar Ghana ta yankewa wata ficicciyar 'yar TikTok mai suna Camila Alhassan hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari tare da yin aikin wahala bayan samunta da laifin yaɗa labaran ƙarya da kuma cin mutuncin tsohon shugaban ƙasar John Dramani Mahammad a shafukan sada zumunta. Camila Alhassan mai shekaru 43 ta wallafa wasu bidiyo a shafinta na TikTok tana ikirarin cewa John Mahammad ya yi zaɓi da shanu guda 32 domin ya lashe babban zaben ƙasar na shekarar 2024. Ta kuma ƙara da cewa tallafin audigar haila da aka raba wa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a yayin na yakin neman zaben wancan lokacin na da alaƙa da wannan zafi. A lokacin shari'ar, Camila ta amsa laifukan da ake tuhumarta da su na yaɗa labaran ƙarya da kuma kalaman ƙiyayya da za su iya tayar da tarzoma. Ihuza ya doka PRC Bauchi. An gode Ihuza, yanzu kuma sai tsarabar shirin.
7: Tarbiyya ginshikin tana da makomar rayuwa, kowa ya fandare zai yi da na sani. Kada mu bari daɗin rayuwa ya sanya mu shagala ga baiwa ƴaƴa tarbiyyar ƙwarai. Sai ka tsawatar a yau za ka raini magaji na gari.
0: Baki dai kuma da haka muka kakarin shirin na yau. Amma din mai kula da shi Kamalu Dabno Ilaila da lokacin abokan aiki. Zarawa da Umar ce ta tace lokacin miliyan da kuka ji. Ni ne na gabatar da shi Abdullahi Muhammad da Mankiyar na fatar alkhairi.

0: wasu taɓayi ba da kuma wanda suke so su canje wajen zaɓen wato ma'aikatan dabarun na jihar Bauchi wanda mai girman gwamna ya ba da approval aka samu izini aka samu wasu kuɗaɗe da mai gudanar da aiki ɗin wanda mun yi abubuwa da yawa a lokacin girma 22 ofisoshinmu da kuma headquarters ɗinmu na nan Bauchi. Da farko tukuna mun so ne da workshop wato mu koyar da jami'anmu da suke local government 20 da za su gudanar da aikin haka ma su bita na sanin makaman aiki a nan Bauchi aka yi a hotel mai suna Dek an yi ranar 25 ga watan Mayu na wannan shekara ɗin. To daga nan kusa suka fansama suka je suka ci gaba da mu ma a headquarters na nan Bauchi office ɗin mun ci gaba da abubuwa da yawa. Dawa muna da strategy na gudanar da aikin shi ne akwai kai ziyara advocacy visit na masu rawa da tsaki wato wanda ke cewa stakeholders sarakuna malaman addini na guda biyu da kuma media engagement. Na yi program da kafafen yada labaru daban-daban kamar yanzu ma ga shi nan ina yi da ku. To akwai yadda muke ma da ake yinsa kai tsaye live na awa guda za a yi bayani na minti 30 sauran minti 30 jama'a suna tambayoyi ana ba su amsoshi mun yi abubuwa da yawa in kai lissafa abubuwan da muka sun fi wani gaba wanda kuma dai muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu don yadda muke samun labarai daga ainihin sun ce mana a wannan karo shi na uku ɗin an samu daɗin mutanen da suke zuwa suna amsa wannan kira.
1: Daraka a wannan ƙari da ita hukumar INEC ta yi na ƙara tsawon wa'adin wannan rijista ta ayyana cewar yanzu har haje su a buɗe yake yanda sai ka je office ko in ka fara registration ɗin sai ka je office ka kare sa to yanzu kana da damar ka yi shi kai tsaye daga manhajar su yayin faɗakarwar ku da mutanen da suke za a iya cewa yankunan karkara domin su fahimci muhimmancin yin wannan abu daga wuyoyin hannayensu.
0: Eto ka zo wannan shi gaskiya dole sun cinna da masaniyan abin ai abu ne mai sauƙi ma mutum bai iya ba duk ya samu wani wanda zai taimaka masa abu ne mai sauƙi abu na zamani duk ya zo gidan sauƙi yi ka samu komai ɗin yaran sun fi musani wasu abubuwa in baka sani ba matambayi ba ya bata idan ka samu wanda suka sani sai a cika an yi don a sauƙa in ma baka iya baka samu wasu ƴan zamani su duk sun iya inda ita wannan wayan hannun a zamanin su ne ta zo sun fi mu ma sanin kan abu matambayi ba ya bata. Abu ne mai sauƙi kuma duk yana bayanin kansa daga wannan mataki ne ka tura ka wannan.
1: Ya yanayin faɗakarwa ko yaushe dangantakar ita wannan ma'aikata domin yawanci kuna amfani ne da masu riƙe da sarautu na gargajiya faɗakar da wannan sau'o na ita hukumar INEC wanda kuma su ne kamar na gaba-gaba wajen kusa da jama'a.
0: To girma mun kai ziyarar bangirmanmu mai Bauchi yanzu haka ma ɗazun nan a yau mun je hakimin mun je fadan hakimin miri Malam Usman Abubakar mun je a kan wannan bukata ɗin ya kuma

0: babu umarni kan su an kaiwa wa duk masallatai da cuci-cuci da suke cikin masarautarsa a kaiwa mutane muhimmancin wani abu wanda ba su yi ba su je su yi har yake cewa ma a ba shi duniya imani ko faso inda bai yi wannan hudugon ba a ɗauki sunansa a kawo wani abu ne mai muhimmancin gaske saboda shugabanci dole sai an yi zaɓe nuna muke naɗa shugabanni wanda aka gan ya gasa za a iya sauya shi wannan shi ne kawai hanya ɗaya tilo a mulkin dimokuraɗiyya inda aka yadda a canja shugaba ba tare da an saba ma doka ba a cikin lumana kuma cikin yadda doka ta ba da izini kawai dai abin da za a ci shi ne mutane dai su yi ƙoƙari duk wanda ya san bai yi ba yanzu ya yi wanda ke son canja gun da zai yi zaɓe ko a masu transfer ko a kowane dalili ko kuma nasu ya lalace wannan dama ce wanda idan aka mafi ta yanzu daga 26 ga wannan watan Julai nan da kwana 10 yau cif-cif to mutum ko yana so ya kada ƙuri'a ba zai iya ba to ka ga wannan barkanin na kasu ba ne Allah ya taimake mu.
1: Rektor hukumar faɗakar da jama'a na ƙasa reshen jiha wato NOA Alhaji Nasiru Mahi ke mana ƙarin haske kan ƙarin wa'adin rijistar katin zaɓe na INEC da ta yi. Daga batun faɗakar da jama'a muhimmancin rijistar katin zaɓe sai kuma shirin namu ya leƙa dandalin siyasar jiha inda wasu tsoffin shugabannin jam'iyyar PRP da suka fice daga jam'iyyar tun a kwanakin baya suka kira taron manema labarai a nan Bauchi a ƙoƙarinsu na nema wa kansu mafita tun bayan ficewarsu daga jam'iyyar ta PRP. Tsohon shugaban jam'iyyar ta PRP na jiha Horobin Hamza Ibrahim Misau shi ne ya jagoranci zaman nasu tare da sauran shugabanni da suka bar jam'iyyar ta PRP a matakin ƙananan hukumomi inda Horobin Hamza Ibrahim Misau ya bayyana wa manema labarai makasudin gudanar da wannan taro nasu.
2: Wannan zama da ka zama zomi da ni da status konami da kuma local government chairman na PRP wanda muka yi rabus tare muka zo mu tattauna saboda tun bayan lokacin da muka je mun fita PRP ba mu taɓa zama ba kuma sannan ba mu yanke hukunci ina za mu je ba wannan shi ne dalilin da ya sa muka zo muka zauna muka tattauna saboda muna samun tuntuɓa daga wurare daban-daban.
3: To zuwa matsayinka na shugaba kun yanke wanda za ku je ne ko kuma wani jam'iyya ne suke tuntuɓan ku?
2: Har inda muka barin mu ana tuntuɓan mu amma dai yanzu ne muka tattauna cewa can an ne yanzu can an ne sannan kuma mun kara tabbatar da yanayin zaman mu da structure mu yaya take dole ba ta samu matsala ta kowane bangare ba amma ba za a gane mun structure mu ba ta samu matsala ba sai mun bayyana ina za mu a nan ne za a gane cewa structure mu tana nan ko ba ta nan sannan a PRP da muka fita tabbas PRP da muka fita ko kuma ba PRP to amma lokacin bayyana ta cewa za mu yi waje kaza shine biyi ba amma dai ba wai lokaci zai dauka tunda kaga mun mun yi taron nan kusan mun kai wata uku ba jibin sun mun yi zama ko na uku wacin da muka zo muka yi zama tabbas aiki ya zo gaban goshi an zo lokacin da za a san ina muka.
3: To gashi kun yi tattaunawa da ya ɗauki tsawon lokaci za ka ɗan mana bayani me ya kunsa su mana ta
2: lokacin bayyanawa biyu ba amma dai yanda ka ga taron jama'an nan yanda aka taru don da kai kowa yake farin ciki yake dariya ka san an samu mutu amma lokacin ta ne biyu ba kuma ɗaukar lokaci zai ba yan kwanaki ne suka saura in Allah da kuma zai da kai da sauran al'umma za su ji ina mutu ni ai shugaban jiha local gamman suna karkashi na ne guda 20 kaga yanda ni nake bibiyar su muke zama muke tattauna ina za mu yi ake ciki ya kamata su ma na ba su shawari su yi koyi da irin abin da nake wannan din shi zai kara mana karfi ya zamanto su da suke matakin wato su sa a ransu an san da su babu kuma wani yaudara ko kuma wata farfari ko nuna wani abu na abin duniya da zai yaudare su ya sa su je inda ba su yarda da ingancinsa ko kuma abin da ya dace da al'umma.
3: To ne sa da kuka zo wannan taron kun je kun yi ta'aziyya wa shi ɗaya daga cikin tsohon jam'iyyar da kuka bari?
2: To a yanka kula ita PRP jam'iyya ce wacce take da tsari kuma sannan akwai zumunci duk wanda kaga an zauna ko an rabu da shi ko ya fita za ka ga ba a daina zumunci ba a yi faɗa ba a yi wannan saboda haka idan abin farin ciki ya faru a tsakanin mu za mu je mu taya juna farin ciki haka kuma aka san haka in ya faru za mu je duka mu to wannan yana cikin al'adar mu kuma na duka mutanen PRP.
1: Tsohon shugaban jam'iyyar PRP na jiha a lokacin da yake bayyana wa manema labarai dalilansu na gudanar da taron wanda shi ne taronsu na farko tun bayan ficewarsu daga jam'iyyar ta PRP kimanin watanni uku da suka shuɗe a ƙoƙarinsu na nema wa kansu mafita duk da cewarsa har yanzu tuntuɓa suke yi ba su gama yanke mafita kan jam'iyyar da za su koma ba. Daga batun tsoffin shugabannin jam'iyyar PRP mai alamar sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar APC mai alamar sinsiya, inda a ci gaba da buɗe ofishin yakin neman zaben ɗan takarar gwamna da ƙungiyar Salisiya Amana Support Group MA Abubakar for Governor 2027 ke yi a jam'iyyar APC ƙarƙashin jagorancin Darakta General Honorable Salisu Sabo. Honorable Salisu Sabo ya jagoranci buɗe wani sabon ofishi a gundumar Haɗo Ɗan'iya da ke ƙaramar hukumar Bauchi a unguwar Bayan Bata, wanda ya jawabi larabtan baki a wajen taron buɗe ofishin shi ne Honorable Musajo Buba.
4: Wannan taro ba ta hana wanda Salisiya Amana hana ya hana mutum sa bane, ya hana mun yi wani taro domin shi Salisiya tun zuwa shi siyasar nan ya ce abubuwa ya danna na wanda ɗan ya gaga ya fi ɗan ya koya, kuma su yau ku yau sun yi nana mutum ya nana yana yi wata ta yau inda a ce za mu taro Salisiya wallahi ta nan ya goma a cikin kuma sun ya kai

ni a siyasa kere o, a bɛ ni siyasa kese kere o, a bɛ kere ni tigiya kere o. Amma an y'a fɔ olu ye, bina ma taa bi an fɛn fɛn o, wani mu kan bɛ fɛn sa, an bɛ fɛn dɔ bɛ sere kan bɛ dɛmɛ kan. An y'a fɔ bi ni o wolo ta, yɛ kaya wolo ta, musa ni wa an musa ni, olu ye ni ci ni ci ni ci a bɛ tɛrɛ ba baara. Ko ni ma mɛn ja, o kun ta ye.

0: Yeah, I love you, my mom. And so I'm happy to my family. And then I love you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Haji Ahmed Juda Babayo daga nan ne kuma sai daya daga cikin masu tafiyar DG Honorable Salisu Sabo Honorable Safiyano gida da uban domin jama'ar yayi masa jawabin
2: mai girma DG muna ta ga murna da wannan taro da yake gani Lantern and Center mutane masu daraja sun fara wannan wuri abu na farko da yake sai ne ka da Allah wannan dole ne mun so ka fara da ta mu samu kasar ka ta mun ta mai kuma wannan abu ne da ruwa gwamna ne wannan da yake sai ne ko ka san zai to muna so a bamu dama mu shirya stancha a ka ta din so wannan shine gangare saboda muke a gareka kuma shine ruwa gwamna ko gwamna haka muna tabbatar masa insha Allah Allah ya kawo sai da ba shi ne ba mutum da ba da sai shi da zai ci da shi ko ne ba ya san mai ya san zai ne ya fara ne ba
1: Honorable Safiyano Gidado bayan sa ne kuma shugaban mata na jam'iyyar E PC na jiha Haji Arabi Dallahi
3: Suma za da mata daga sama har kansa daga kansa har sama saboda su ne mai bindewa kada ku je ku shiga dinin ga haske kada ku je ku shiga dinin shi ne mai bindewa ina roƙo ubangiji Allah ya sa ranar zaɓe mu zaɓe lafiya a zaɓen jam'iyyar APC
1: Haji Arabi Dallahi shugaban mata Alhaji Usman a nasa jawabin ya bayyana muhimmancin wannan taro a gare su.
3: Shugaban kasa shi dole ana tuni na mu gaza da tarihiya ba za ku ci ba insha Allah hana ku da gaba a tarihiya na makana da ba na chairman na project chairman a yi wata a jihar Bauchi da ma Najeriya gaba daya na su kuma ne rin dire wajen ne jeriya mai aiki wajen shi tanzuwa da gani don dire ne amana gaba daya na tare da wanda tun da Allah ya kaddara aka kafa bangaren cikin firin national social investment a Najeriya gaba daya mu yi addu'a Allah ya kafa shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kai hakke ta da nufa shugaban Muhammadu Buhari ya fito da shi ne na canjiya da rubutu a ga wani cikin gidan program a dunna Nigeria da mu da zanna mai adalci dan dan da yayi a duniya ta a wannan lokaci idan aka rage ni ko bi da idan da ake ciyarwa a Nigeria in aka duba bisabi ba ga inda dalibe suke da yawa wanda ake ciyar da su a makarantu ne duka ali ne zuwa ai aji uku a yau sai jihar Bauchi ba su tambayi ne da rubuta saboda muna da jajirtaccen gwamna dan amana
1: Alhaji Usman Muhammad shugaban ciyarwa na makarantu wanda yi jawabi na gaba shine Tahiru Kafi
4: shi da al'umma ya bani sha'awa halartar wannan taro da zai yi a yau alal hakika mutuncin wannan barkinsa a duk inda hanawarin samsu ya bi dawo a bisa ga abubuwan da na jini kuma na gani na tabbatar alal hakika ya yi halarci kuma halartacce ne a wannan gunguna na haka duniya na kayan fata domin a duk lokacin da mutum ya sami dama irin wannan ba don kubera yake da shi ba amma wa'ansu masu kujera ƙoƙari na ganin cewa an taimaka wa al'umma ganin yadda ne ya sa in yanzu ya dole wannan aiki su je ko jama'a da su yi ko da wannan abu da yi na ganin jage cewa bane kuma dama an rasa irin su a baya domin irin sanar da Salisu Sabo a cikin tawaga na dangi ba ƙaramin nasara ba ne da farin ciki domin a duk inda ya fito hidimin jama'a a kuma duk inda ka samu shi hidimin jama'a ya fi kowa ɗan da ke yi ko fi su ta iya yi magu ko shekara takwas an haƙuri da ɗan dangane wanda ne ɗan ne duk sun yi ko Allah bai bar Allah zai bawo wani tabbacin da ya yi da duk da shi shi ya tsaye da mawa cikin jami'ar APC duk da ganin da ke da tsaye duk da wata jami'a ne ce a'a domin yawan da ya fi da shi da Allah mun kwanta da gwamnati ɗan ne a baya da mun san mutane da yin yawon ƙasa ba haka da wannan muke fata a alheri
1: Alhaji Ɗahiru Kabi bayan kammala sauraron jawaban nasu ne sai DG support group for MA Abubakar 2027 Honorable Salisu Sabo ya yake inda ya nuna godiyarsa bisa wannan dama da suka sake samu a madadin shi kansa da ɗan takarar gulla na jam'iyyar ta APC MA Abubakar.
5: Don't be mad.

0: ko shirin siyasar kasashen duniya.
1: Ana gudanar da zabe a kasar Satoni. Masu kada kuri'a a tsibirin na Satoni wadda ake yi wa kallon abin koyi na demokradiya a Afirka suna kada kuri'a a zaben shugaban kasa. Shugaban ne ci Carlos Vila yana fuskantar abokin hamayya na jam'iyyar NATO wani dan majalisa mai ci dake da goyon bayan tsohon minista Patrice tare da yan takara biyu masu zaman kansu. Kasar wadda Portugal ta yi wa mulkin mallaka a yankin tekun Guinea kasa ce ta tsibiri mai mutane 200,000 wadda tarihinta ke ci gaba da yunkurin juyin mulki cike har da wani yunkurin kifar da gwamnati da rundunar sojin kasar ta da kile nan take a shekarar ta 2022. Shafin yanar gizo na TRT Africa ne ya rawaito. BBC kuwa ya rawaito cewa mashigar hormones na ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin jigila na ruwa a duniya wadda ta ƙara jan hankalin duniya musamman bayan ɓarkewar yaƙi a tsakanin Iran da Amurka. Kasashen biyu sun sake komawa musanyar hare-haren soji wata guda kacal bayan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar wucin gadi da aka yi fatan za ta zama matakin farko na kawo ƙarshen rikicin baki ɗaya.
0: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa.
2: Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC mai adawa a Najeriya Peter Obi ya yi ƙarin haske kan dalilin ɗaukar Rabiu Musa Kwankwaso. Peter Obi ya bayyana cewa ya zaɓi Rabiu Musa Kwankwaso ne a matsayin abokin takararsa na zaben 2027 saboda suna da manufa iri ɗaya ta yaƙi da talauci ta hanyar ilimi da bunƙasa tattalin arziki. A wata hira da jaridar da sun ta wallafa, Obi ya ce haɗin gwiwarsu ya samo asali ne daga ƙimomi iri ɗaya da kuma hangen nesa na sake gina Najeriya. Ya jaddada cewa su biyun sun fi mayar da hankali kan kawo sauyi mai amfani fiye da siyasar amfani ta ƙashin kai. Rikice-rikicen shari'a kan shugabanci, tsarin jam'iyya da rajista sun haddasa rashin kwanciyar hankali a jam'iyyun adawa. Jam'iyyun da suka fi shiga tashin hankali su ne ADC da kuma NDC waɗanda ke ƙoƙarin kwace mulki a hannun Bola Ahmed Tinubu. Rahotanni sun nuna cewa lamarin ya haifar da damuwa kan yiwuwar tasirinsa ga shirye-shiryensu na babban zaben 2027 a cewar jaridar Punch. Jam'iyyar APM ta ce ɗan takararta na shugaban ƙasa kuma gwamnan jihar Oyo Shehima Kinde zai kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben shugaban ƙasa na 2027. Sai dai jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayyana wannan ikirari a matsayin abin da ba zai yiwu ba. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa na APM Abubakar Yusuf ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da jaridar The Punch. A nan kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa Peter Obi da Atiku Abubakar ba su da katabus, ya ce ba su da isasshen goyon baya ta siyasa a arewacin Najeriya da za ta ba su damar kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. Jaridar The Nation ta rawaito cewa Ganduje ya bayyana haka ne yayin wani taro da aka gudanar a Kano a ƙarshen makon da ya gabata. Bari mu karkare da jam'iyyar adawa a jihar Kebbi. Dan takarar gwamnan jam'iyyar ADC a jihar Kebbi Abubakar Malami ya zaɓi Musa Zagi a matsayin mataimakin dan takarar gwamna domin tunkara zaben shekarar 2027. Jam'iyyar ta sanar da haka ne a cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labarai Abubakar Atiku Musa ya sanya wa hannu.
0: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin da yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Ugbo da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: matakai da dama ne juna biyu ke tsallakewa na kalubale kafin ta kai ga nasara haihuwar jariri. Wanda babban burin shi ne uwa da jaririnta su kasance cikin koshin lafiya kafin, lokaci da bayan haihuwa, inda waɗannan matakai ake buƙatar jin su daga bakin ƙwararrun kiwon lafiya. Kamar yadda a yau cikin doguwar hirar wannan shiri da ƙwararriyar likita a asibitin koyarwar Jami'ar Abubakar ta Fawa Banewa da ke Bauchi, Dr. Habiba Ismail, za mu fara daga matakin farko na al'ada da ake aiwatarwa ga jariri da yake haifar masa da cututtuka bayan an haife shi. Dr. Habiba, gare ki.
1: Cibi dai ana so a yanke shi da abu mai tsafta. Kamar mu a asibiti akwai cut scissors ma muke ce mishi. Scissors ne amma na musamman.
2: Wato makashi ne
1: amma. Na musamman don yanke cibi. Ba kowane ma scissors ne ake amfani da shi ba. Sannan kayan nan kuma dama ana dafa su ana tsaftace su ko da yaushe. Akwai kuma ma waɗanda suke da in suna da facility za ka ga abinda aka yi amfani da shi ma wannan ba a ma amfani da shi. Da an yi akwai disposable yanzu saboda akwai canjin yanayin zamani. Abinda duk ka yanke za ka yar ne a bola. Ka gane ko? Saboda ko da mace tana da wannan cuta mai karya garkuwa HIV akwai yanda ake karɓa. Ba za ka yi amfani da sauran instrument da za ka karɓi haihuwa da shi ba wurin yanke nata cibi. Nata na musamman da kayi amfani da shi kayi disposing kayan. Ka gane ko? To, duk sanda za a yanke cibi, message ɗin dai a yanke da abu mai tsafta. In kuma har a gida ne ya kama za a yi, to lalle a samu razor sabo wanda ba a taɓa amfani da shi ba, sannan a yanke. Sannan idan an yanke akwai maganin hana ƙwayan cuta ya shiga cibin nan. Kana yankewa ka sa cord clamp, kafin ma ka yanke za ka sa cord clamp. Abin da zai rike cibin saboda ya hana zuban jini. To in ka yanke sai ka zo ka sa wannan maganin chlorhexidine ake cewa. Mafi yawancin kowane ɗakin haihuwa. Wannan magani da zarar an haifi yaro aka yanke ci majari har sai hana magani ba masu a wanki. Ka samu to sun mai wanka sun wanki.
2: Shi tasirin wannan
1: blockage din ne? Yana hana ƙwayoyin cuta shiga ciwon. Ka gane? Yana hana ƙwayoyin cuta shiga sannan kuma yana sa cibin ya bushe da wuri. Ka gane? To shi in ka sa shi ma ko irin gogewa da spirit ɗin nan da da ake yi ba a yi. Wannan ya wadatar. Saboda cibin zai bushe. Idan ya bushe wa'innan jijiyoyi da suke expose kaga sun kane ba ta hanyar da ƙwayar cuta zai shiga ta wurin. Saboda in bai bushe ba akwai hanya da ƙwayar cuta zai biya shiga. Yana shiga kuma ciki kuma sai ya shiga jini sai su cutar da yaro.
2: To ma ina ake
3: samu shi? Wani lokaci an shafa wannan shi magani amma sai
1: kamar yadda na ce miki akwai al'adoji da yawa da ake ma yara. Wani kin ce musu kar a ma yaro wanka, ana tafiya kin yi discharge za a yi wanka, za a wanke kuma cibin nan. Sai kika kaka kuma ta ɗauko wani nata wani mai wasu har maklin wasu har kashin ɗera za a duk da ka haka sai a ce wai kana shafa zai bushe. Kasa kayan kwashin bera ka kawo ma kwayar cutar gaba daya jibi ma yadda ake gudun lasa kuma ka ɗauko ka sa a cibin jariri ai ka cutar da jariri.
3: Abin misali wannan tambayar wannan shi maganin da ake shafa akwai wanda na ta sha fada amma an zo da jira asibiti mata saba da she is limited amma kuma cibin yaron yana wani shi ne same wannan tambaya to su sukan koka cewa in ba su wanke da spirit ba ya kan wani
1: to ni bi abin da na sani

0: mukan ce tafi da saura saboda yana cikin wannan delivery pack kayan tanajin haihuwa da kika yi to in aka sa ba a ƙara da shi duka kamar matulin ne da tsani mukan ce tafi da sauran idan kin je an miki karambani an ma yaron ki wanka ƙara shafawa in ka sa so ɗaya ya wadatar
1: to ga waɗanda ba su yi
0: kin ga in kika aka sa so ɗaya to ka a ma yaro wanka har sai bayan awa 24 hours to ka ga ya bushe kafin masan da zaki saka yaro ke mai wanka kuma wannan ya ƙara a fa'idan cewa kar a exposing yaro to sanyi kuma haka ba an sa magani kar a mai wanka to kin ga ba amma ina yaron ki wanka ba balle je ya kwashi sanyi to
1: to likita kamar waɗanda ba su yi tanadin irin wannan kaya na delivery ba kamar a karkara kenan wannan al'adar tana nan kuma yana da kyau a yi amfani da wannan sinadarin na kula hizo da kamar yadda kika faɗa a ina ake samun sa
0: idan dai ta haihu a asibiti za a samu a asibiti sannan kuma duk yawanci manya-manyan kantina pharmacies ana samun wannan magani ai research din da aka yi ma ai a karkara aka fara amfani da wannan in dai ta haihu a

0: asibiti ko a cikin karkara ne suna da wannan magani. Aka fara kansa aka fara research. Da na sani ɗan me ya kila yanzu ya kai. To, shi da tsada.
1: To, Dr. Diva, wannan batun TB kenan. Idan muka dawo ga madaitar sabuwar haihuwa kula da mai jego kenan, batun kula da mai jego. Me ya kamata a yi wa ita kanta mai jego da zarar ta haifi jariri don gudun zubar da jini?
0: Da zarar ta haifi jariri, in fa ba na cewa ma da zarar ta haifi jariri, muna cewa da zarar kan ɗa ya fito. Ka gane ko?
1: Kuma bai karasa zuwa duniya ba.
0: Kan ɗa ya fito, ka haifi, ka fito da jaririn kafin mabiyiya ta fita, sai kai mata wannan allura na tsaye da jini. Ka fahimta? Saboda wasu in ka jira sai mabiyiya ta fita, kana cire mabiyiyan nan kamar ka buɗe famfo ne. To, ɗa na fita kafin ka cire placenta kai mai karɓar haihuwa. Za ka kira assistant ɗinka ya zo ya mata allura. In ba ka da assistant za ka bar duk abin da kake yi. Ba dai ɗan ka yanke cibi ba ka ba uwan shi, to sai kuma ka tsaya kai mata allura sai ka cire mabiyiya. Kamar mata da suka haihuwa kuma da yawa, ka san cewa wannan alluran da ka bayar ba zai ɗauki ƙarfin mahaifarsu ba, sai ka bi sai ka sa mata ruwa kuma ka ƙarasa alluran a ciki. Saboda ya samu kwanti, kana so mahaifar ta matse ta hana jijiyoyin jini zubar da jini. To kana so mahaifar ta takure ta takure, idan tana ta matsewa tana contracting ba za ta zubar da jini ba. A cikin ruwan da za ka sa mata. To zai sa yawanci tayas 18, amma wallahi kamar ni dai har gari ya waye ina bakin gadon matan nan. Saboda da kin saki mahaifan, haka muka yi mana rubin contraction, da kin saki mahaifan ya fara ɗan relaxing sai kamar kin buɗe famfo. To wannan allura ai irin waɗannan dole sai ka ci gaba da sa alluran maganin a cikin ruwan da za ka ba su. Kashi shi alluran ba a so a yi shi da yawa. To ai dole za ka sa a cikin ruwan da zai biyo baya, wanda zai ta sa mahaifan ke ta contracting don kata zubar da jini.
1: In ka duk da haihuwar da ta yi lafiya a wancan haihuwar 18 a wannan 18
0: ɗin. Ai duk in ka samu haihuwar da ya wuce 6. Ka fahimta? Idan mace ta yi haihuwa zuwa 6, to duk wani haihuwa idan ta zo ka yi expecting za ta zubar da jini. Shi yasa ba a son haihuwar ya yi yawa, saboda mahaifan takan saki ne. Ka ga kamar robar wando, wandon da aka yawaita sawa ko skirt, robar tana saki. To haka mahaifan takan zama. Ya kamata da mace ta haihu mabiyiya ta fita ta takure da kanta ta hana zubar da jini. To amma ability ɗinta yana raguwa, kamar irin roba ta saki ba za ta iya takurewa ba. To sai ka yi amfani da magani ka takurar da shi. Shi yasa ake cewa a taƙaita yawan haihuwa, kakka ƙure capacity ɗin mahaifanka. Kamar aiki ne da kana iya yi, amma tsufa ya zo ba za ka iya yin abin da kake yi da ba. To haka ne. To amma mata, musamman matan Bauchi, sun mai da haihuwa kamar gasa. Za ki ce ma mace kake ƙara haihuwa yana da hatsari, nemo mai gida, amma sha maka Allah gobe ko tana yaye wannan za ta sake zuwa da ciki. To tara ƴaƴan ne ke da mahimmanci ko kuwa tarbiyyan yaran? Za ki haifa da yawa kuma ki mutu ki bar wata ta kula miki da su. Shi yasa almajirai suka yi yawa. Wani da ya kula da ƴaƴan nan da bai da uwa zai je ya auro wata kuma ba za ta riƙe ɗan wani ba. Ya goma ce ya kai shi almajiranci don kai ya ɓata ma matare, ta ce ba za ta riƙe ɗan wani ba, ka matsa mata. So inda kin haifi daidai wanda zaki iya kula da su. An san dai ba mai mutuwa sai kwaran shi ya kare. Da kina nan tare da ƴaƴanki kina kula da su. Ko ba haka ba? So mata ku kula gaskiya.
1: To a likita bayan ita mace ta haihu a matsayin ta na jego, waɗannan muhimman abubuwa take buƙata don dawo da ƙoshin lafiyarta da za ta iya kula da wannan jaririn da ake ta magana.
0: To abu na farko da take buƙata hutu. Ta yi aiki mai yawa. Wata tara tana ɗauke da cikin lalura kala-kala ta yi. Sannan ta shiga babban hatsari. Ta je ta yi naƙuda ta haihu. Allah ya raba ta da cikin nan lafiya. Na farko tana buƙatar hutu. To amma a lokacin da take buƙatar hutu kuma a lokacin kuma mata ƴan uwanta ba za su bar ta ta huta ba. Ana ta zuwa barka. Daidai da ɗan bacci ba za ta iya yi ba. Sai ka ga suna fama da tsananin ciwon kai. Masu hawan jini kuma ka ga yana ta hawa. Waɗanda ƙafafuwansu suka kumbure maimakon su sace ba za su sace ba. Kin raka wannan kin dawo, kin raka wannan kin dawo, ba baki kin huta ba. Ka gani ko? Na biyu kuma suna buƙatar abinci mai lafiya, mai wanda za su samu su mai da wannan jini da suka rasa. Suna buƙatar ingantaccen abinci. Shi ne ma wannan dabarar da da ake cewa naman gashi. Yanzu wacce mace ce za ta haihu a ce kwana 40 ka kawo ledan cefane daban amma kuma ka kawo nama na daban da za a dinga dafa ma uwa. Musun yanzu ba sa yi. Shi yasa matan da suka fi ƙwari a kan na yanzu. Da hantsi ya yi ƙarfe 9 sai an kawo wannan special nama. Naman gashi. Na jego kawai take ci. Sai dai inda ɗan yara ba su ɗaya biyu. Amma duk za a tara kai mata yanzu ba yake ma wannan mai jego wannan gata. Babu. Ka gani? Ana kuma kan haihuwa. So tana buƙatar kulawa na musamman da abinci. Tana buƙatar hutu. Sannan na uku kuma tana buƙatar a cire mata al'adu marasu kyau. Mu al'adu marasu kyau da muke yi a ƙasar Hausa. Wankan jego a kwana 40 ɗin ma a ce sai an zuba miki ruwa tafasasshe da safe da yamma. Wani datti ne a jikinki da sai an cika kwatanniya ƙatar roba.

0: da ya fi biyu kallon zanide da ke jikinta idan ta haihu, to jinin kar ya wuce wanda zai jika wannan zani shi ne normal. Mukan yi estimating a ce kamar 500 mils kenan. To jinin da ya fi karfin wannan zani daya ya jika zani biyu har ya kai na uku, to jinin ya yi yawa. A misali kenan, ka fahimta? To duk mai jego in ta haihu jini da bai kasa jika zani daya ba normal ne, sannan kuma daga baya jinin biki zai ringa fita, wanda kuma shi ma wanda in bai yi yawa ba kamar dai jinin al'ada ne, ka fahimta? Sai dai akan samu wani yanayi mai yiwuwa kamar in ta sha abu mai zafi zai fito ya dan fi wannan, ko ta dan yi aiki zai fito ya fi wannan jinin al'ada yawa. To amma jinin da zai jika zani biyu har ya kai na uku, to jini ya yi yawa.
1: To da irin tasiri
0: zai cutar da rayuwanta. A cikin awa biyu za ka iya rasa matan, ka ba ta awa biyu daga haihuwa inda tana zubar da jini za ka rasa ta in baka ɗauki mataki na gaggawa ba. Shi yasa da sun haihu kafin ma ka cire mabiyan za ka yi masa allurar tsai da jini. Idan ka yi allurar tsai da jini ka cire mabiya ka ga cewa kuma jinin na ƙara zubowa, za ka yi maza akwai wannan magani misoprostol na tsai da jini, nan da yanzu za ka ba ta guda uku ka sa mata a ƙarƙashin harci.
1: Saboda
0: ba hadiya ba.

0: akwai a asibiti sannan kuma akwai a manyan kantuna akwai wani aiki da muka yi ma da National Population Council mun yi aiki a ƙauyaku ne a Zaria to duk masu anguwanni mun babba su wa'annan magunguna idan ciki ya kai wata tara sai a ce mai gidanki ya je gidan mai anguwa ya karɓa miki magani saboda in kin haihu da zaran ɗaya fita inda a gida ne maza ki buɗe wannan magani ki sa a ƙarƙashin harshen ki zai taimaka miki ko da kina zubar da jini da yawa kafin a kai ki asibiti da ya taimaka in kin yi sa'a kuma mata za ka gida zarar sun haihu a gaskiya ba su da bukatar su ci wani abu so ka a matsa musu amma abinda akan so a basu ana so a basu abu mai ruwa-ruwa mai dumi kuma kamar ruwan shayi haka da madara to wani kuma ma za ka ji in yana son wani abin wasu kuma za ka ga in suna son wani abu za su tambaya to amma dai akan so a ba su ruwa-ruwa mai dumi bayan haihuwa abinda suka fi bukata lokacin su huta bayan sun huta za ka ga da kansu sun tambayi abinci saboda sun yi aiki ne ta labor din nan da ake cewa labor ne babban aiki ne
1: to shi wannan abinci sa misali ga mai jigo ba wai da zara ta haihu ba irin abubuwan da ya kamata ta ci saboda ta sha wahala da sauransu yaya kalan abinci saboda da mun muna cewa a samu abinci mai kyau amma har yanzu ba mu lissafa wannan irin abinci ne
0: to abinci mai kyau din nan da ake cewa ba dai ita kadai ba ana maganar hadda abincin da zai sa ta ci gaba da samun ruwan nono ingantacce saboda bayan ta haihu kuma ƙara nan kuma a jikinta zai dawo yana shan nono so ana abinci in za ta ci abinda zai ba ta ƙarfi gina jiki zai ba ta sinadarin kariya daga ɗaukan ƙwayoyin cututtuka da kuma zai utility a jikinta to ita mai jego ana so ta ci abinci ingantacce kaga ko me za ta ci ya zama cewa akwai kayan ganye danjin ganye a ciki ya zama cewa akwai protein a ciki akwai nama ko kifi ko an sa wake sannan kuma ko da ma wani za ka ga yana son tuwo ne to tuwon nan a inganta miyan da za a ba shi ka gane ko sannan kuma idan sun ci abinci ana so su sha abu ruwa-ruwa ko sirki ko tea da madara ba wai kuma a ce wai sun sha liftin kawai ba saboda ruwan nono za ka ga wasu suna yawan rama in suna shayar

0: Rijistar din jaririn ku
1: mun shirya mun yi nasara
0: don ku ci nasara ku yi haka
1: ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi
0: ku yi rijistar haihuwa ku samu takardar haihuwa
1: ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa
0: akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade
2: haka kuma jaririn ku na iya zama zakara

ka ita ce muryarka ka tun zaben ka za su samar da inyoyi makaranci rubuce ci gaba ba da rahoton yan kungiyoyin arifi buci ta kowa da mu ake yin sai a yau ya hatara

didika na nakarabanggo natin sa Surong Gumes sa Habansari. Sa isang isyika zwa inwar dyan iwar gaskiya da adansi. Wadu Allied People's Movement, APM, may alamarugo. Tushang abansi, magaling niwa, kuma asalang wadata. Wanang gagara na mataki na gumeng na alka mangyayaji. Tabu iwar kopo pantambay arziki gajah abansi. Gumeng dyan iwar zata urakan man yang ayukan da akapara. Kamariya darugo, ki baza sayuwa agargashin kasa. Haka arzikin jahar Bauchi zai baza saiwa ta ko ina. To me kuke jira? Maza da mata, matasa da dattawa, yan kasuwa da manoma, ku fito kun ku da kwarkwatan ku domin rajista a jam'iyyar

0: daga gidan gwamnati shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: SAEC ta riga ta bada notice na wannan zabe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacin su zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zabe ranar 17 din.
0: Madalla, tun bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ta sanar da shirye-shiryenta na gudanar da zaben kananan hukumomi a watan Agusta mai kamawa, yayin da wa'adin majalisun kananan hukumomi masu ci zai kare a ranar 17 ga watan, jam'iyyu da ke da sha'awar shiga zaben suka fara shirye-shiryen fitar da waɗanda za su musu takara a zaben. Kamar yadda jam'iyyar APM mai alamar roƙo ita ma babarta a baya ba, inda ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki domin tattauna yadda za ta fitar da waɗanda za su yi mata takara a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli. Taron, wanda ya gudana a ɗakin taro na bankwat da ke gidan gwamnati, ya sami halartar gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya gudanar da jawabin buɗe taron. Ya bayyana godiya ne bisa haɗin kai da yake samu daga masu ruwa da tsaki da sauran al'ummar jiha, tare da buƙatar masu ruwa da tsakin na jam'iyyar APM da su yi tunani sosai wajen ganin sun tsayar da 'yan takarar da suka dace.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan gaba wanda muka sake taruwa bisa yadda wani da muka yi na jagoranci

kan ana kashe wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga kasa Kaduna ma mu sani shi yasa naga ya kamata kamar yanda shi shugaban APM da kuma DG suka ce lokaci yayi har ma ya kusa ya kure tan da ya kamata mu zauna mu tattauna kamar yanda muka yi a baya a tsakanin shugabanni na zababbu a kananan hukumominmu sai ta riga ta bada notice na wannan zabe kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacin su zai kare ranar 17 ga August 2026 kuma an sa zabe ranar 17 da duka notice an riga an bayar kuma an gama shirye-shirye kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su don a samu a yi zabe wanda ya rage sauran na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi world congresses inda za a yi primaries at the local level a fito mana da wanda za su tsaya chairmomi da kansiloli na shekara biyu nan gaba to wannan zai zama mana kaman gwaji ne na wannan jam'iyyar mu mai rogo ko dan yi wala ce ni ce na shi kajigo dan yi mara dadi ko haka bane saboda haka mu kira wannan zaɓaro a baya ma haka muka yi mu shi kansiloli da chairmomi amma da sharadi don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su saboda yana rage mana kwaramiya da wani jibi na shugabanci su shiramomi akwai wanda suka yi shekara su yasa ba ƙuransu a nan ba da kansilolin mun ce su dakata saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su kuma shugabanni ne a wannan gaba ina godiya kwarai wa chairmomi da kansiloli irin rawa an gani da suka yi da haɗin kai da suka ba mu Allah ya saka musu da alheri za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu ni dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu chairmomi suke yi a waɗansu jihohi mun ba su dama iya gwargwado kuma mun ba su aikin abin da za su yi kuma suna yi sai dai in lamboyi yawa ne baya jin mai muna roƙo wanda behalf stakeholders su haƙuri da su akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kamar ba su amfani da shi to aikin siyasa ko kai aka baka sai ka ga abin ma ya kasa a daɗa haƙuri a kai zuciya nesa kada abin da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya sai ga bango ya zage ɗan gare yake samu ya shiga zan fara da kansiloli a gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske cikas ni dai ban ga wanda zan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba kamar yadda kuka sani yawancinsu ku kuka cire su ban san su ba amma suna mana biyayya sai dai kuma daga ƙasa ku kuka fi ni sanin su za ku zauna mu zauna da ku ku gaya mu amma ni a ganina duka kansiloli ya kamata su dawo saboda marage kwaramiya na mutane already an fara posters amma idan akwai wanda suka raba kafa ko suka tafi suka bar mu to sai ku gaya mu a taro da za mu yi amma mu faɗa a duniya duk za su dawo sai wayanda suke da matsala kuma haka ba ne domin musu adalci kuma mu yi adalci a gare ku da kuma kanmu an mu ce ƙwarya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baƙi ba zai yiwu ba su kuma chairmomi za mu duba wanda ba sa aiki sosai wanda suke da dogon loyalty suna wajen wani suna ruwan wani goyonsa da ba ku son su sosai kuma za ku gaya min dalilanku ba na saka da kiyayya ba kuma da wanda suka yi second term sun gama saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba su ba

0: NPM, Angel had a bold chin.
1: Mata da maza a Darazo, mun ji da Bauchi da Misau. Wannan damar ku ce, muna gabatar muku da gasar jarire ta watannin 6.
2: Na haihuwa asibiti, yanzu jariri na yana cikin gasar.
1: Don shiga, ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku. Ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku.
3: Mun shirya mun ci nasara.
1: Don ku ci nasara ku yi haka. Ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi. Ku yi rijista haihuwa ku samu takardar haihuwa. Ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa. Akwai manyan kyaututtuka, kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kuɗaɗe.
2: Haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi.
1: Gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga Mayu 2026. Za a fara a Unguwa, sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin ƙaramar hukuma. Kada ku rasa wannan dama. Kowane yaro zakara ne. Wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada. Da gwamnatin US da kuma ta UNICEF.
4: Mama.
5: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
6: A sayi Maggi Chicken mai dogonan biyu ƙwaya 50, ka samu garaɓasar guda 10 a kyauta.
5: Tabbas haka ne, dogonan guda 10 aka saya kawai za a samu garaɓasar guda 4 a kyauta.
6: Wato ƙarin ɗanɗano mai armashi, ƙarin nishaɗi, kawo da more kuɗin ka yadda ya kamata.
5: Kar ba ku yadda a bar ku a baya, hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayen paketin ƙunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafi ya ƙare. Da mu da Maggi, haɗuwa mai armashi.
7: Fara kina, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanan fari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: wato madalla da fatan mai sauraron rajin daɗin kasancewa tare da mu kan mita 94.6 sannan da fatan mai sauraron ji daɗin kasancewa tare da abokin aiki na Umar Nasir wato a zangon gari yawai yanzu kuma zan ci gaba da jera gamar aiki a cikin zangon rana mudan aiki daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen na gidan rediyon Bauchi wato BRC a yau 22 ga watan 7 shekara ta 2026 sa'annan rana ta Laraba da fatan mai sauraro na zai ci daɗin kasancewa tare da ni har izuwa ƙarfe 6 na yamma sunana Jamila Alhassan akwai mu ɗauki da shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa game da nishaɗantarwa har ila yau kamar yadda mai sauraro ya sani lokaci zuwa lokaci muna kawo masa labaran duniya da kuma labaran jiha duk domin sanin me ƙasa da kuma jihar mu take ciki da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu lafiya
1: gidan su ne kai ba kusan kiran yan sanda ba na kuka su bi hannun mista shark sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma an ji amina sarauniyar iyayi ta ce an zuba ma akwano in tafi da ita gida gida din dandanan al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Beef mai ɗanɗanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi Mr. Chef dandanan gida dandanan al'adu

Mitar da gidan rediyon Bauchi akan mitar 94.6 yanzu agogo muna cewa karfe 12:30. Lokacin ne ga zan je da shirin nan na gaba al'ummarmu manufarmu. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: su ne aka musu haka da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya su ba su hadin kai bisa wato tsaruruka da za su fito da shi saboda anan za a dada samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai dada ƙara inganta dan haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakiman mu ba wai an ba su don sun fi kowa ilimi ko iyawa bane a Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma ya karba dan haka su yi kokari su hada kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba sannan kuma mai girma gwamna ya ba su waɗannan kujeru saboda a dada ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya musamman arewa maso gabas dan haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya karo mana arziki mai yawa sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya a yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji ƙarni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya musamman siyasan jihar Bauchi mai girma gwamna yayi rawan gani babu abin da zamu ce sai dai mu ce masa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana
1: gwamnan jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta kudu a shekara ta 2027 hasali akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ko wani abin da ya hango
0: to Bala Ali da ka gaya mu wannan maganar sai ka zaburar da ni sai ka saka ni ai maganar ya ban dariya wato ubangiji da kansa aya ce yake fada shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yi ba dan haka kam a ɗan takarkarun sanata wato na Bauchi ta kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah yadda zaka hada dubu da daya ba za ka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau mawa'annan wato ƴan shamiya ƴan shanuno saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi wanda wannan karon shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan faɗa don haka lokaci alƙali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya menene ya samu wanda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya ya zo a Allah koro ya zo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka anan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shuwagabanni sannan kuma Allah ya bada amanar shuwagabanni wa su wato al'umma dan haka na farko amanan da Allah ya bayar kai wato talaka kai ne mai zabe ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba me al'umman ka za su samu a kullum ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa ƙuri'u shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka na biyu wani aiki ne al'umma suka mora sannan kai karan kanka dan siyasa mai kan mora na roman demokuraɗiyya ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba to in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya dan haka ina jan hankali sanata Bala Abdulkadir ya zo wanda makiya da ɗan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki to dan haka mu mara masa baya kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi sanata Bala Abdulkadir quality ni Ibrahim Jarbala su wallahi zan ajiye shi in dauki dan takara dan haka muna ganin mu mun shirya kuma mun fito ba dan wasa ba mun ba mu shi ba mu fito ba sanda muka shirya dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yardan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya saboda abin bakin ciki ne a ce sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso aiki a

0: ya ya gama mulkin sa ya sauka ba samu wanda zai zo ya dora ba ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yaddan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ɗan takarkarin mu shi sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu Haji da yaddan Allah za su dora kuma za mu kawo arziki mai yawa dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau nayi chairman na karamar hukuma gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya zan fara fitowa ne a bayi in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni na muku kaza dan haka ina nema ku sake bani goyen baya ku sake zaba na in kun zabe ni zan sake muku kaza to shi wannan tsohon dan majalisan tarayya muna kalubalantar sa bugula nawa ya tona shin a mazaban sa Bauchi local government matasa nawa nema musu scholarship matasa nawa ya nema musu admission sannan kuma asibitoci nawa yayi dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so za al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa to shikenan za a tantance wato ruwa da tsakuwa dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ɗan siyasan nan su ne muke kiran su ɗan jari hujja masu hana ruwa gudu
1: shi sanata Bala Abdulkadir matsayin shi ma wanda ya fito takarar wannan kujera kuna ganin akwai wani roman demokradiya da ya kawo ma wannan shi kuwa
0: to ai ya wuce roman demokradiya ka san Hausa a kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo su al'umma a kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki kuma duniyan ta ci gaba amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a arewa maso gabas a kafin takarkaro sanatocinmu babu mai quality irin na sanata Bala Abdulkadir na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar arewa maso yamma arewa ta tsakiya inda za a jefo mana wato mulki ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwuwan arewa maso gabas za mu iya samun senate president ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunaninka babban burin sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabas za a yi manya-manyan express da yaddan Allah da izinin Allah matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da dan Allah kasan tunda ka zama nasu za su yi kokari su sassauta wa ƴan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake ƙara kudaden su dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya saboda muna masa uzuri mun san a siyasa wani rabon su yana farko wani yana tsakiya wani yana ƙarshe dan haka muna addu'a Allah ka rahada mu da rabon mu wato ya kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa taimakon sanata Bala Abdulkadir da Allah ya yi da ya zo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdulkadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai ba ubangiji da kansa ya ce idan na baku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka bamu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana dan haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo da demokradiya sanata Bala Abdulkadir ya yi zaɓe sau ɗaya na ƙananan hukumomi ya yi sau biyu gashi yanzu an doshi za a yi zaɓe na uku dan haka a nan muna yaba wa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyandas bisa ƙoƙarinta da ita da sauran kwamishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiransu da a fita a daɗa wayar da kan al'umma wajen fitowa zaɓe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zaɓe ƙaramar hukuma ita ce kusa da takai naka za ka ga mutum Allah ya halicce shi ya yi shekara 100 a duniya amma wani bai taɓa zuwa headquarter na jiha ba wani ko bai wuce ya zo sau ɗaya ko sau biyu ba gwamnansa shine chairman ɗinsa wato ɗan majalisarsa shine councilansa iyaka ya ta'alla talaka a local government ne, to da haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi. Haji Ajumma Abubakar, muna miki godiya, Allah ya kara miki lafiya, Allah ya sa ku yi zabe lafiya, sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a kada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 2027 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu. Sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah, musamman ɗan siyasa na media, da su guji cin mutuncin wato masu mutunci, da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba. Ita siyasa ba permanent enemy, ba permanent friend, ita siyasa permanent interest ne. Don haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa. Don haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani, ka tabbatar da cewa gobe wani nan da ku iya zuwa ku ɗauko haɗu gida ɗaya. Don haka ma anan ne nake yamin lelo kaina. Ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri, amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri, za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito, ina za mu je, kuma ina za mu tsaya.
1: Akwai abubuwa da yawa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma, musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren. Wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM ya lamar?
0: To Mallam Aliyu, gaskiyar magana shine ka zaburar da ni, kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba, lokaci ne na fitowa a juya waje. Allah ya bashi mulki lokacinsa ne, to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako. Ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana, yanda na sansa jajirtacce ne, kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka san shi a ce ya koma baya. Kaga wannan babban abin ajabi ne. A baya, bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP, ai mun dauko wata jam'iyya, kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta tasiri a jihar Bauchi. A lokacin ina cikin wanda muka dauko ta, muna cikin wanda muka tallata ta, a lokacin ni shugaban matasa ne, kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmud Bawo Maji shine mataimakin gwamna, a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa. Duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke, saboda dalili mun tsara ta, mun fito da strategies, kuma al'umma sun karɓe ta, to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka. Lokaci abu ne mai muhimmanci, babu lokaci ana ce da lokaci. A fito a shirya strategy. Matasa ne, matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba, matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa. To don haka muna kiran ita jam'iyya ta ran kanta ta fito, kar ya kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bi ta, dole a ce wa mijin iya baba lokacinsu ne su fito a shirya strategy na wajen wayar da kai na wayaye ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranar zaɓe ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zaɓe, masu son zaɓen rogo su ce rogo rogo rogo, mai yiwuwa akwai agent wanda za su zaɓi rogo. Amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi, ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare. Don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo, ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito ba mu mun fito san da muka shirya, kuma babu gajiyawa. Damuwanmu al'ummanmu, damuwanmu al'ummanmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
1: Ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da ɗan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne, da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa. Ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ko wani kira da dai musamman al'umman jihar Bauchi dangane da wannan zaɓe da yake karatowa.
0: So dai kiran da zan yi wa al'umma, musamman al'umman na jihar Bauchi, sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfaɗo mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud Bawo Maji su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir ya yi su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, dan haka kar a rude su. Al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai yi takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yi. Don haka ina mai tabbatar maka, ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi, idan aka zaɓe shi za a girbiro mun demokuraɗiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama, yana shekara nawa ne yin shugabancin kasa ma ba jiha ba. Sannan Yakubu Gawan, kowa ya san lokacin da ya yanke shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis. Don haka ina kiran al'umma, Yakubu yana da exposure, ba kowa ne ake yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba. Don haka ina mai tabbatar wa al'umma, idan suka zabe shi ba zai taba kudinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbiro man demokuraɗiyya.
1: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai dumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 din shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna, wannan ayyukan da ya dora ku?
0: Ina mai tabbatar maka da dan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zabe shi zai dora kamar Sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna ko kuma ya yi mafi da nashi. Don haka ni babban abin alfahari na, babban karfin gwiwa na Sanata Bala Abdulkadir. Ina mai tabbatar maka Allah ya hada mu da Sanata Bala Abdulkadir, amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba, a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin Sanata Bala Abdulkadir a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah a kullum, muna fada ba komai ne mai girma gwamnati zai yi ba. Ita siyasa abinda ka samu a siyasance, ka mutunta wanda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki, ita ce wato siyasa. Wata ran in kai baka fito takara ba, danka zai fito takara ko dan uwanka zai fito takara ko kuma zaka nemi alfarma ma wani. To gaskiya magana, taimako yayi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba. Amma ina mai tabbatar maka a bude hannu, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi. Amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance, ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 2,500. To ko da wannan asusu nake kowane wata 2,500 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin. Don haka mu fita mu nemi jama'a, lokaci yayi da za mu fita jam'iyya, a fita a nemi jama'a, 'yan takarkaru a fita a nemi jama'a, a nemi kuma alfarman al'umma, ba sai 'yan ɗan jam'iyyan ku ba, 'yan kowace jam'iyya ne.
1: Mai sauraro duka a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ofishin babban hadimin gwamnan jiha kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da sahalewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu a kan shirin. Ni da na gabatar da shirin, sunana Aliyu Zakari, nake mana fatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya.

0: የዙ አጎጎን መንሲዋ ከፊ ዳይሬክተር አጆንስ አሽሪሽን ማጅራሪቲ አምባቾ ቱ ቢ አስ
1: ጋኩማ ፈሰረን ላባራን ዱንያ ደፈርኮ ሙሂማን ካንሱ ዳኩት ቺዋ ጎመተን ታረያ ዛት ሽጋ ድንጉዋ ዳ ጎመተን ጃር አንምብራ ወጀን ሳኬ ፈርፈዶ ዶኒ አይኪን ኪና ቺ ቢራራ ቦተለን ተርኪ ዳ ከይዋቲ ደሺ ኩሰን ሼክ ጾን ሼከሩ ጎማ Majalisar Dokokin Jihar Edo ta amince da wani daftarin tsarin doka na aiki da asusun ajiya guda daya take a jihar. Sannan za ku ji cewa kasar Kuwait ta nuna rashin amincewarta game da harin da kasar Iran ta kai kan jiragen ruwanta na daukar mai akan hanyar jiragen ruwa ta Hormuz. Yanzu kuma ga cikakkun labaran wanda ni Kamaluddin Nuhaila zan karanto. Gwamnatin tarayya game da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Anambra tana shirin sake farfado da aikin gina cibiyar rarraba wutar lantarki mai ƙarfin kilowatt 132 da aka yi watsi da ita a jihar. Kwamishinan tsara gine-gine da raya birane na jihar Anambra Mr. Chijoke Ojukwu shi ne ya bayyana hakan a yayin da yake gabatar da jawabi game neman labarai a garin Anambra cikin yankin karamar hukumar Akwa ta Kudu. Mr. Ojukwu ya ce gwamnatin jihar ta kammala dukkanin shirye-shirye don ganin aikin ya cimma manufa. Ya ce gwamnatin tarayya ce ta faro aikin tun kimanin shekaru goma da suka shuɗe daga bisani kuma aka yi watsi da shi, amma a yanzu za a kammala shi ta hannun kamfanin rarraba wutar lantarki ta ƙasa, wato TCN. A cewarsa daga cikin shirye-shiryen da gwamnatin jihar ta yi akwai na biyan diya ga waɗanda aikin ya shafi gine-gidansu da filayensu. Ana sa ran cewa cibiyar za ta ba da wuta zuwa garuruwan Innobi, Akwa, Ikiti da Innewi tare da bunƙasa aikace-aikacen gina tattalin arziki a waɗannan garuruwa. Ojukwu ya ce nan ba da daɗewa ba za a fara haɗa sunayen waɗanda aikin ya shafi filayensu domin biyan su diya. Kuma ya yi kira ga irin waɗannan mutane da su ba da haɗin kai da goyon baya ga gwamnati. Ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin Chukwuma Saludo za ta yi musu adalci wajen biyan su diyar. An zaɗi shugabar ƙungiyar kula da haƙƙoƙin wasanni a makarantu ta Najeriya Olabisi Joseph a matsayin sabuwar shugabar ƙungiyar kula da harkokin wasannin makarantu ta duniya ta Afirka. Hakan kuwa na kunshe ne cikin wata sanarwa ɗauke da sa hannun sakatare janar na ƙungiyar Funsho Usman wadda aka fitar a Lagos. Sanarwar ta ce an zaɓi Olabisi Joseph ne a wani babban taron ƙungiyar na shekara-shekara wanda ya gudana a Belgrade, babban birnin ƙasar Serbia. Taron ya samu halartar wakilai daga ƙasashe 82 yayin da mambobin ƙungiyoyi 79 daga faɗin duniya suka kada ƙuri'a. Sanarwar ta jiyo ƙungiyar tana faɗin cewa zaɓen Olabisi babbar nasara ce ga Najeriya da ma nahiyar Afirka baki ɗaya, kuma ita ce mace ta farko da aka taɓa zaɓa a matsayin shugaban wannan ƙungiya a nan Afirka. Sanarwar ta kuma ce hakan yana nuni ne da irin tasirin da Najeriya take ci gaba da samu a wajen bunƙasa harkokin wasannin makarantu a faɗin nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sanarwar ta ce an zaɓi Olabisi ne saboda irin gudunmawar da take bayarwa wajen bunƙasa harkokin wasannin makarantu tsawon shekaru. Tana mai bayyana fatan cewa jagorancin Olabisi zai bada ƙarfafa harkokin wasannin makarantu a faɗin nahiyar Afirka game da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen mambobin. Majalisar Dokokin Jihar Edo ta amince da wani ƙudurin doka da samar da asusun guda ɗaya na ajiye dukkanin kuɗaɗen shiga na cikin gida na jihar, tare da gabatar da daftarin soke dokokin da suka ba da dama ga ma'aikatu da hukumomin gwamnati su yi amfani da asusun ajiya daban-daban. An ɗauki wannan mataki ne da nufin tabbatar da gaskiya da adalci da nufin tattalin tattali wajen sarrafa kudaden gwamnati bayan amincewar da shugaban majalisar Mr. Blessing Abibaku ya bada umarnin a samar da kofi mai tsafta domin isarwa ga gwamnatin jihar. Mr. Monday Okpelobo domin ya sanya kudurin doka a hannu. A wani labari kuma majalisar dokokin ta umarci shugabannin kananan hukumomin jihar 18 da su bada dukkanin bayanai game da albashin da suke biyan jami'an tsaro da suka dauka aiki. Wannan umarni ya biyo bayan damuwar da shugaban majalisar ya nuna ne game da rahotannin da ke cewa ana aikata abubuwan da ba sa bisa ka'ida wajen biyan albashin jami'an tsaron. Abibaku ya ce majalisar tana so ne ta san adadin ma'aikatan tsaron da ake biya da waɗanda har yanzu ba fara biyan su ba, don haka ya umarci shugabannin kananan hukumomin da su bada kundayen ba'asin albashi ga shugabannin kwamitin majalisar kan harkokin kananan hukumomi Mr. Ade Isobo nan da ranar 24 ga wannan wata na Yuli da muke ciki. Abibaku ya kuma bayyana damuwa bisa yadda 'yan acaba suke saba dokar hana su shiga wasu sassa na babban birnin jihar, inda kuma ya yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da su aiwatar da wannan doka nan take. Zaman lafiya shine ginshikin samun ci gaban ƙasa, mu rungume shi da hannu biyu domin ciyar da Najeriya gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Prime Minister ƙasar Birtaniya Andy Bernhami a jiya Talata ya sanar da batun cire kuɗin haraji kan wutar lantarki da iyalai suke amfani da ita a gidaje domin rage wa iyalai tsadar rayuwa. Wata sanarwa daga gwamnatin kasar ta ce za a soma cire wannan haraji ne na wajen kashi 5% daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa, wanda kuma da haka ne iyalai za su samu ragin wajen fan 45 na yawan kudaden da suke kashewa akan wutar lantarki a duk shekara. Banhan ya ce gwamnatinsa za ta bullo da sauye-sauye da nufin ragewa jama'an kasar tsadar rayuwa da suke fama da ita, da ma sauran wasu shirye-shirye na inganta harkokin tattalin arziki da na siyasa domin amfanar da jama'ar kasar ta Birtaniya gaba daya. Andy Banhan shi ne Prime Minister kasar Birtaniya na 7 tun daga shekara ta 2016, kuma ya kama aiki ne a wannan litinin da ta shuɗe. Gwamnatin kasar Kuwait ta gayyaci jakadan kasar Iran a kasar domin bayyana rashin amincewarta game da harin da kasar Iran din ta kai kan jirgin ruwanta na daukan mai akan hanyar jiragen ruwa ta Hormuz a wannan litinin da ta shige. Kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar Kuwait din ce ta gayyace shi jakadancin Iran din ambasada Muhammad Tutunci. Ma'aikatar ta kara jaddada bukatar kasar Kuwait din kan cewa kasar Iran ta daina kai waɗannan hare-hare nata ba bisa ka'ida ba. A makon da ya gabata kasar Amurka ta kai jerin hare-hare kan sansanonin sojojin Iran din da sauran wasu gine-gine da nufin karya lagon Iran din game da barazanar da take yi wa hanyoyin jiragen ruwa ta Hormuz, a yayin da Iran ta maida martani ta hanyar kai farmaki kan sansanoni da kayayyakin Amurka da ke Bahrain, Kuwait da Jordan da makamai masu linzami da jiragen yakin da ba su da direbobi. To jama'a, duka labaran kenan, amma kafin fice ga muhimman waɗanda suka yi Kano. Kun ji cewa gwamnatin tarayya za ta shiga haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Anambra wajen sake farfaɗo da wani aikin gina cibiyar raba wutar lantarki da aka yi watsi da shi a kusan tsawon shekaru 10. Majalisar dokokin jihar Edo ta amince da wani daftarin doka na aiki da asusun ajiya guda ɗaya take a jihar. Sannan daga ƙarshe kun ji cewa kasar Kuwait ta nuna rashin amincewarta game da harin da kasar Iran ta kai kan jiragen ruwanta na mai ɗauke da mai akan hanyar jiragen ruwa ta Hormuz. Duka labaran kenan daga nan BRC Bauchi.
0: Sumadilla Kamalu Dinuhu Ilila Mitar da haƙi da rediyon Bauchi labaran duniya aka saurara a daidai wannan lokaci. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.
2: Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
3: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 naira cash, business tools, and training. Up to 1 million naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.

0: Saraka Nawul Azim da fatan wasu rana jin daɗin kasancewa tare da wakan mita 94.6. Yanzu zan je ga shirin nan na gaba, wato baiwa da ƙwarewa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: BRC 2FM ke gabatar da shirin baiwa da ƙwarewa. Baiwa da ƙwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da ƙwarewa ta fuskokin rayuwa. Kuma dalla da fatan ana nan cikin ƙoshin lafiya.
2: Idan ana zance ne na ci gaban ƙasa, to batun tattalin arziki shine madubin aunawa. Shin ko wasu abubuwa ne ake la'akari da su a gano haɓakan tattalin arzikin ƙasa ko akasin haka? Domin neman sanin amsoshin haka, wannan shiri ya samu damar ji daga bakin ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa, Alhaji Ahmad Iliyasu, kuma tsohon kwamishinan kuɗi a gwamnatin jihar Bauchi. To sai dai, kafin mai sauraro ya ci cikakken bayani daga bakin mai shi, sai mun ba da dama wa shi baƙon namu ya bayyana mana yadda ƙwarewarsa a ɓangaren tattalin arziki ta faro.
3: Hakika dukkan karance-karance na boko ya ta'allaka ne da wato haɓaka tattalin arziki na ƙasa da na duniya baki ɗaya. Ni chartered accountant ne, sannan kuma na karanci economics da business administration. To in aka ce tattalin arziki, wato hanyoyi ne da dama na yadda gwamnati da al'umma take samun kuɗaɗe wanda za a gudanar da al'amuran yau da kullum na jama'a da na gwamnati. To wannan kuma yana samuwa ne wajen kyakkyawan niyya daga su kansu al'umma, kyakkyawan niyya daga gwamnati. Dukkan abin da ya zo hannunta za a yi ayyukan da zai taimaka wa al'umma. To na farko, gudunmawa wanda su al'umma za su bayar, ko mutane ko jama'a, shi ne samar wa kansu abin yi, ba wai gwamnati kawai ba. Gwamnati ba aikinta ne kowane lokaci ta samar wa mutane abin yi ba. Tunda sai da gwamnati ya zo a zamanance ake ta maganan shiga aikin gwamnati. Iyayenmu magabata kowa yana da sana'a irin ta da. Akwai noma, akwai kiwo, akwai kira, akwai saƙa. Duk gida ko duk unguwa, duk gari za ka samu akwai masu sana'a wanda suka kamanci gidan ko kuma wanda suka gada. Ba a sake an bari ba, kowa yana sana'an da ya gada don ya samu abin rufin asirin kansa da kuma sauran 'yan uwa har zai wanzu ga al'umma. Wannan abubuwa su ake ƙoƙari a ƙarfafa wa al'umma gwiwa su ci gaba da yi. Ita kuma gwamnati duk abin da ya zo hannunta, ma a wala Allah na hanyar haraji ne da sauransu, wanda shi ne take wa su al'umma ayyukan da kuma ba nasu nauyin kansu ba ne. Kamar samar da ruwan sha, kamar samar da lafiya, asibitoci, maternity da sauransu, ba da wuta na lantarki, duk da abubuwan da ya shafi abin da zai inganta rayuwar ɗan adam a sauƙaƙe. To shi kuma su kuma gwamnati wannan su ne hukuminsu da ya kamata su taimaka don su al'umma kuma su ji daɗin ci gaba da gudanar da harkokinsu da yake kawo kuɗaɗe da zai haɓaka tattalin arziki. Yanzu misali noma. Noma ba abin da ya kai shi wato haɓaka tattalin arziki, saboda mutane da ke jikinsa ko kuma mutane da suke aiki ɓangaren noma ɗin, tun daga sharan gona zuwa shuka, zuwa wadago, zuwa girbi, zuwa kawo shi gida, kasuwancinsa da sauransu. To kuma kaga ta da ƙasar nan ta yi ƙarfi, ake da ƙarfin tattalin arziki da kuɗaɗe da ake gudanar da ayyuka ta ɓangaren noman ne. So ita shi noma shi ya kawo mana dukkan wayansu abubuwa da ka gani Najeriya take alfahari da shi. Sai na biyunsa kamar ma'adini. to wannan abubuwan su ake la'akari da su a san kasa tattalin arzikin ta yana da karfi
2: kai magana akan irin dadaddun sana'o'i da al'ummar kasar nan suka gada tun kafuwanta wadanda kuma sun taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar nan yanzu idan muka dubi batun bangaren aikin gona da ma kiwo da kuma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa din ƙasar Najeriya Allah ya mata albarkan ƙasa mai ƙarfi wanda duk abin da aka noma ƙasar za ta ɗauka za a kuma samu yabon yadda ake fata sannan ma'adanan ƙarƙashin ƙasan aka ce fa har yanzu ma akwai waɗanda ba iya haƙo su ba to a matsayin ka na ƙwararre kana ga wasu irin dabarbaru ya kamata a ce gwamnatoci a dukkan matakai sun yi da ganin cewa waɗannan ma'adanai an yi amfani da su ta yadda ya kamata da wannan ɓangare na gona domin ganin cewar ƙarfin tattalin arzikin ya ƙara haɓaka duba da cewar wasu ƙasashen ma na duniya yanzu kamar ƙasar Brazil da China za ka samu wani ɓangare ɗaya aka riga na neman ko ma'adanan ƙarƙashin ƙasan kuma ƙasar ta samu ƙarfin arzikin ta ya girma.
3: Alhamdulillah bari mu fara ta ɓangaren shi noma kamar yadda Bahaushe yake cewa noma tushen arziki a haka ne tabbas ɓangaren noma ya kasu kashi-kashi kamar akwai abin da Bature yake kira food crop wato abubuwan da ake noma don a ci sannan kuma akwai cash crop wanda ake nomawa don sayarwa shi ɗin ma dai na ce ne za ka ga ana sarrafa shi ne amma shi ya fi kawo kuɗi a kan ita shi kansa food crop ɗin to da yake ba mu da matsala duka a arewa musamman arewacin Najeriya muna noma waɗannan abubuwa gero dawa masara da sauransu su ne food crop cash crop akwai irin su auduga su gyaɗa su riɗi da sauransu da ake sayarwa a ƙasashen waje wanda shi noma irin wannan a kai ƙasashen waje a sayar a samu kuɗaɗen shiga na ƙasashen waje kamar dala da ake ta kafafa da ita to ita ne ake aunawa a ga ƙarfin tattalin arzikin ƙasa don duk abin da aka sayar akan tanada shi a bankin ajiya na duniya saboda in kasa tana so ta sayo wani abu don ta yi amfani da shi tana da kudinta a ajiye kaga da tun a ce za a karɓo bashi don a sayi abu kaza ko kuma don a yi abu kaza a kasa bai taso ba ban ruwanku da bashi kuna da kudinku saboda kun yi himma kuna noma abin da zai kawo muku kuɗi a ajiye a asusu da za ku shigo da komai to kaga wannan ba ƙaramin taimakawa ya yi a Najeriya ba don kamar yadda na gaya maka dukkan abubuwan da ake nomawa abubuwan da muka samu ake tafiyar da su a Najeriya ta ɓangaren noma ɗin ne da ma'adinai kamar hanyoyin jirgin ƙasa railway da aka yi tun lokacin mulkin mallaka har lokacin da republic jamhuriya ta farko ta zo na su ta fara da sardauna Allah jikansu to wayannan kudade da muke da su wayannan aka yi ayyuka din na muhimman abubuwa ta makaranti irin su jami'ar Ahmadu Bello lokacin da shi sardauna yake raye da su gidan New Nigeria a Kaduna gidan jarida to duk wayannan abubuwan muna da kudinmu ba wanda aka ɗauko bashi aka ce za a yi da su to har ya zo kuma batun sufurin jirgin sama da ya sauran abinan abubuwa Nigeria Airways to haka su ma ma'adinai da ma'adinai jos ta yi suna ba a Nigeria ba a duniya wajen kusa wanda ake kiran 16 to a lokacin kuma ƙasashen waje suna da buƙatar wannan sosai in ka san jos ɗin ka shiga jos duk inda ka kara ɗaya za ka ga akwai ramuka wanda aka yi tonon kusa ɗin nan kuma ya kawo mana kuɗin shiga ba na wasa ba to daga baya ta ɓangaren ma'adinai abubuwan da aka kawo sun fi ma kuza nesa da kuma yawansu ya wuce yadda ma muke tsammani to balle ma na zamani yanzu abubuwa da dama sun bayyana kuma ana amfani da su na kwanan nan wanda yake kawo kudi a duniya gaba da irin su lithium da sauransu. To kuma muna da mai man nan kuma duk abubuwan da ake amfani da shi a tono shi wani ikon Ubangiji da kuma rahama da albarka da yawa kasan nan, abinda za a sayo don a tono mai din muna da shi a kasa kuma kusa da kusa. Yanzu misali akwai barite, idan ka tono mai kana bukatan barite don mai amfaninsa yakan fito wato da ƙarfi kamar ka sa Andrews a ruwa, kasan yakan taso haka. To shi barite amfaninsa shi ne kana hitin mai din, ka iso mai din ya taso, in ka zuba shi kuma sai kwantar da shi a kasa, sai ka zuko mai din kawai. To kaga muna da ba sai mun siyo barite a wata kasa ba, wani ni'ima da Allah ya wa in Najeriya. In ka zo batun siminti limestone ne dutsen da ake siminti da shi. To akwai kuma gypsum wanda shi ne sinadarin da ake haɗawa a siminti da shi, kamar a ashaka akwai limestone, bajo ga akwai gypsum baki da hanci. Kaga neman da Allah ya mana a ƙasar nan ba na wasa ba ne. To amma kuma mu mun yi wasa da wannan nima, shi yasa ake ta, ba mu da dalili, ba mu da hujja da za mu sha wahala a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. To kaga wannan abubuwa in ka tattara ka haɗa ta ɓangaren noma da ma'adinai, to gaskiya tattalin arzikinmu, kuɗaɗen shiga da sauransu, da ya fiye da yadda muke da shi a ƙasar nan yanzu. Ko kwanan baya da mai hira da mutanen ku 'yan jarida da sauransu, Najeriya a shekara 65 an ci gaba ko kuma a me ke faruwa, na ce to kamar ci gaban mai tono rijiya ne, an yi shekara 65 amma da ci gaban kasan nan ya wuce shekara 65 na gaba, abubuwan da ya kamata a ce mun same shi muna yi. Amma har yanzu muna maganar ruwan sha, har yanzu ana maganar asibiti, har yanzu ana maganar hanyoyi. Tun jamhuriya ta farko to yaushe za mu fita a cikin, wasu ƙasashe suna tafiya duniyar wata, wasu ƙasashe suna abubuwa babban mamaki da dole kawai sai mu gani mai ta mamaki, ba kuma ilimin ne ba mu da shi ba, ba kuma kuɗin ne ba mu da shi ba. Ko da yake an kasara ilimi saboda kasa amfani da kuɗaɗe da nima da Allah ya mana na inganta ilimin da sauransu, makarantun mu sun zama wani abin tausayi. To kasa amfani da dama da Allah ya bamu, shi yasa muka shiga cikin ilimin wannan abubuwa.
2: Alhaji Ahmad Ilyasu kenan, wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon kwamishinan kuɗi a gwamnatin jihar Bauchi, ke mana tsokaci kan ma'anar tattalin arziki da kuma ma'aunin da ake aunawa na bunƙasar tattalin arzikin ƙasa ko akasin haka cikin turmin farko na doguwar zantawar mu da shi. Kuma ga shi ya ɗauko bayani wa mai sauraro turyan-turyan, amma kai lokaci ya kawo jiki. Tinas, za mu daga aya a daidai wannan gabar. Mai sauraro ka kasance da mu a mako na gaba. Kafin nan a madadin shi baƙon namu Alhaji Ahmad Ilyasu, sai kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili. Sunana Nazira Abdullahi da na shirya shirin na gabatar, nake maka fatan alkhairi.

mutum ta fata ne so ro zai mala afuwa saboda dan tangarda ka samu amma an saurare shirin namu na baiwa da kwarewa ne daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC idan ana kan ranar Asabar da misalin karfe tara sorry goma saura kwata akwai mu dauki da wato sabon shirin da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu.

wato da girin rediyon Bauchi akan mita 94.6 da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Sannan da fatan za a gyara zama domin sauraron shirin namu na daɗin gari. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: za mu kawo muku tarihin garin Yalwa wanda aka fi sani da Yalwan Bisabo mai nisan kilomita 7-8 daga garin Jaskwata ta yamma da Bauchi dake tsakiyar tarayyar Najeriya. Yayin da muka sauka fara sarkin garin yadda ya fara mana sunansa.
1: Sunana Abdulhadi Umar sarkin Yalwa na hudu.
0: Sarki suwaye suka kafa wannan gari?
1: To a taƙaice wannan gari ne Yalwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa. To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi, wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa wanda suka zo, wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Musahom. To daga baya shi ne aka sami wanda yake da suna Musabo. Shi Musabo shi ne ya inganta garin, kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi, kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina coci, kuma ya naɗa liman, kuma ya naɗa fasto. Wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shi ne wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda ke ci ranar Asabar. To ana nan shi ne ya naɗa hilimomi, bacin da ya naɗa hilimomi ka kasa garin su suke nuna da gefe da gefe. Sai kuma akwai wanda ya naɗa shi shi ne kaftin, bi ma'ana kaftin shi ne yake gaba da su. To ana nan dai ana cikin zama har lokacin da ya kai zai koma kasarsa, shi ne sai ya samu ya ce ba zai bar al'umma kara zuba ba, shi ne sai ya naɗa sarki, wanda yake sarkin da naɗa shi ne kakana a wancan lokaci wanda yake da suna Haladu. To ana nan bayan rasuwan shi Haladu sai mahaifina shi ne Alhaji Umaru shi ne ya karɓi wannan sarauta. Ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayan rasuwansa sai shi wana mai suna Haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Kalik, to shi ne ya karɓi wannan sarauta. To ana nan shi ma da karɓi rayuwarsa, sai kuma ni shi ne ya karɓi wannan sarauta a wannan gari na Yalwa.
0: Wasu ƙabilu ne mutanen garin nan na Yalwa?
1: A yanzu a wannan gari na Yalwa ƙabilun da muke tare da su ba su wuce ƙabilu kamar guda uku ba. Na farko mu ƙabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anakuta.
0: Ko menene ya bambanta garin Yalwa da sauran garuruwa?
1: Eto mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa, mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu. Saboda yau za ka ga ga masu noma, ga masu kiwo, ga masu kuma aikin kuza har yanzu, kuma da kuma yawancinmu mukan fitar mu da aikin gareji zuwa makwabtanmu zuwa Nefa, wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat-fat a nan. Mutanen iya mutanen ya lafa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya.
0: Wani abu kuke alfahari da shi?
1: Eto yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar na faɗa maka daga baya ba zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo, shi ne muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu.
0: Shin akwai wani kirari da ake wa garin nan?
1: Eto kirarin shi ne da aka ce wannan Yalwa, ma'anar Yalwa Yalwala, ma'anar Yalwala kuma wadata, wanda yake tun a wancan lokaci wanda na gaba da mu masu gaya mana cewa tarihin garin kenan Yalwa, kuma wannan Yalwan ya zama na albarka, kuma babu mutumin da zai zauna a garin Yalwa a cewa ya canja gari, babu ma wani guri da zai je ya dawo saboda albarkar garin.
0: Ko da akwai waƙar da aka yi wa garin Yalwa?
1: Alhamdulillahi wannan gari akwai wa'anda sun waƙe mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa.

0: wani martaba ko akwai wani kalubale da yake damun ku?
1: So alhamdulillah damuwa da yake damun musamman maganin hanya wanda yake akwai babbar hanya kuma take nan guda daya wanda ta da hanyar Bauchi zuwa hanyar Zaria. To muna kira da gwamnati da babban murya akan a taimaka a mana wannan hanya da kuma wannan gada. Na biyu kuma musamman maganar makarantu wanda yake muna da primary akwai senior akwai junior na secondary a wannan guri. To amma akan maganar malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun dauki malamai wanda mu ne muke biyan su kudin fitiye due time kowane yaro akwai kudin da yake biya in yaran ka nawa ne ma za ka bada wannan kudi. Kuma a yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zuwa sake duba mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da 'ya'yanmu za su iya zauna a cikin rayi babu.

0: शुभ
1: Shirin da ɗangare ya yi tattaki zuwa wajen kwamishinan yada labarai ta jihar Filato domin sanin yadda aka kwana akan korafi da bukatun mutanen garin Yalwa Mr. Bo da ke jihar.
2: Mai girma kwamishinan yada labarai da sadarwa ta jihar Filato, Sarkin Yalwa Mr. Bo ya yi korafi a kan rashin kyawun hanya wadda take karamar hukumar Jos ta Arewa, wadda ya ce hanyar ba shi da kyau. Shin kun san da wannan labari? Kun sani shin akwai wani mataki ko na gyara ko wani abin da za a duba domin a taimaka ma wannan al'umma da take wannan gari?
3: Takaice dai abin da zan iya cewa shi ne ba ni da masaniya kan abin da aka yi game da wannan hanya takamaimai da zan iya cewa ga abin da za a iya ga wannan hanya. Amma babban shawara da nake son bayar wa al'ummar wannan gari shi ne idan suna da matsala irin wannan, idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya, idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya, idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta Jos ta Arewa a yadda za a yi kenan. Gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne, kuma wannan gwamnati ta rubuta mai girma samun bakuna nan idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba. Batun hanya da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado, muna kokari mai wannan hanya bance ta zama wanda za ta gagare gwamnati yi ba, amma shugabannin al'umma su rubuto wasiƙa su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa, sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai suka ga a yi musu wannan hanya.
4: Mai girma kwamishina, wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin, amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka haɗa suka samar da wutar lantarki. Sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri. Sannan akwai wasu buƙatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne. Me za ka ce akan haka?
3: Kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutane manoma ne suna fito da kaya zuwa kasuwa ana karɓar haraji a wajensu, saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su. Ba za mu ce a yi watsi da su ba, ba a yi watsi da su ba, kamar yadda na faɗa a yi kokarin yi tuni wa gwamnati. Gwamnati ba za ta yi komi da komi ta rubuwa al'umma ba, idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba. Akwai ƙungiyoyi da suna na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma, mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma ba ta iya yi ba, mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roƙo da wasu ƙungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga yi musu.
5: To mai sauraro, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na da ɗangare a madadin kwamishinan yada labarai da sarkin Yalwa Mr. Fon Abdullahi Umar Saini Imrana Yakubu Galaji da na shirya na gabatar a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukar nauyin shirin. Muke muku fatar alkhairi, mu zama lafiya, sai an

DRCT FM ta cisa inda 4.6 ake sauraro a daidai wannan lokaci, kuma an saurari shirin nan na dadan gari Lala Kano ranar Litinin da misalin karshen 11 da kwata na safiya. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na dadan gari. Muna fatan jin daɗin kasancewa tare da mu. Agogon kuma yanzu na cewa karfe 3 sauran minti 28. Muna ba da hakuri saboda jinkirin kawo muku shirin nan na mata iyayen gida. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: kasance da masana a bangarori da dama don ilmantar da dimbin masu sauraro a wannan kafa ko tunasar da su. A yau mun karɓi bakuncin malama Juwairiya Suleiman Usman inda ta mana ƙarin haske akan gaban nan na matsaloli da ɗaukewar jinin al'adar mata ke haifarwa. Ta kuma kawo mana mafita idan an samu kai a cikin wannan yanayi wadda ba macen da za ta tsallake wannan lokaci. Muddin Allah ya mata tsawon rai. A kimiyance akan kira wannan yanayi da menopause, wato alamomin ɗaukewar jinin al'adar mata. To a wannan yanayi ƴan uwa mata kan samu kansu da wani sabon ɗabi'a, kamar yadda akan samu kai a wani sabuwar ɗabi'a yayin fara jinin al'adar. To haka shi ma in ya gangaro ya zo ƙarshe, shi ma akan samu wasu sabbin ɗabi'u ga su mata. Matakan da mata har ma da su maza ya kamata su ɗauka, wala Allah, ko ta hanyar juriya da haƙuri, ko ta hanyar neman shawarwari a wurin masana, shi ne akan samu fita game da sauƙin yanayi da akan samu kai a yayin ɗaukewar jinin al'ada. Bari in jajike in bar ku da ita malama Juwairiya yanda za ta warware mana wannan matsaloli da mata kan samu kansu a yayin gaban ƙarshe na ɗaukewar jinin al'ada.
1: Wannan wani yanayi ne wanda mata da yawa ba sa sani ta yaya za su taimaki kansu, kuma abubuwa da yawa yana faruwa da su wanda ƙarshe ma wani lokacin sai ki san mata ta samu matsalan kwakwalwa an kai ta psychiatric, wani lokacin za ki samu mata ta fita kaman hayyacinta ana mata kallon ta gamu da aljanu, wani lokacin sai ki samu miji ma ya sake ta, wani lokacin sai ki ga ana ƙaurace mata amma da ita wani barkate. Saboda mutanenmu ba sa la'akari da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mace ko ya yi namiji, saboda ana samun canje-canje a rayuwa. Don haka ya kamata dama idan maza da mata su san wannan ilimin. Shi wannan menopause da ake kira, menene alamun menopause din? Kin ga alamun menopause zai iya farawa ne shekaru da dama da muke fada kafin asalin daukewan hailar ita kansa, a yayin wani lokaci da ake kiransa perimenopause. Akwai perimenopause din kafin shi menopause din da karan kansa. Wannan yanayin yana iya faruwa shekara 2 zuwa 3 ko fiye da shekara 3 ma, yana ta miki wasan ne, yana miki abubuwa daban-daban kafin menopause din ya zo. To a wannan lokacin in kika samu irin wannan zai koma iya dauke kamar shekara 1 kafin wani hailar ya zo, ya fara baya-baya kenan. A wannan lokacin perimenopause din mata na iya fuskantar rashin haila a ka'ida, ba ta zai zo kenan, in ya zo shekara ɗaya, ya zo wata uku, ya zo kaza, ya zo yau, ya zo gobe, ko kuma ya ta miki rikicewa hakan nan. Sannan akwai hot flashes. Wannan hot flashes za ki dinga jin wani zafi ne marasa ka'ida, mutane na zaune sai ki ga kawai goshinki yana wani ɗaukan zufa, ki rasa menene. Sannan akwai zufan dare, shi da daddare kawai sai ki ga ko ana sanyi sai ki ga ya karyo, wannan alamunsa ne. Akwai bushewar al'aura, da ni'iman da kike samu a cikinki sai ki ga kin neme shi kin rasa, al'aura na ta bushewa ana ta fara da magidanta. Sannan akwai swing, zaki zo yanzu kina dariya an jima kuma kin shiga wani yanayi. Sannan akwai wannan matsalolin zai iya bambanta ne daga wata mace zuwa wata mace, wata tana mood swing, kowa da irin nata ba iri da yake yi ba. Sannan alamun wannan menopause din akwai menstrual irregularities, wanda shine hailan da bai kasance a daidai ba, zai dinga canza zuban jini da wane ne. Mun yi magana hot flashes din, yanzu mutane ya kamata su gane menene hot flashes din. Sannan akwai zufan dare mai hana bacci, bushewan al'aura, ragowan estrogens din nan da ake samu tsakanin lokacin jima'i da mu'amala za a ga yayi ƙasa. Sannan bayan menopause din mata na iya shiga wani yanayi kuma mai suna post menopause. Kin gani an kasa su ayyuwan post-menopause, wannan kuma shi ne zai iya ɗaukar mutum kamar shekara 10 zuwa 20 kana fama da shi. A lokacin wannan yanayin alamun zai iya kasu kenan, iya kasara mata, kamar amma mata za su iya samun wani rashin lafiya na daban, irin su kamar osteoporosis din nan ko cardiovascular diseases, dukka zai iya kama su. Kika irin ana ciwon zuciya ne, su hawan jini ne, su sugar nan ne, kika ciwon gabbai nan ana ta samu, a samu dai abubuwa da dama. Sannan yaushe hot flash yake farawa a rana? Zai iya farawa a kowane lokaci da rana ko da dare, lokacin kuma ya bambanta daga mata zuwa wata mace. To wannan da safe, wasu mata na samun attack din hot wannan flash din da safe daga karfe 4 na asuba kenan, za su fara samu yawwa na asuba zuwa 6 na safe. Idan ya fara miki daga wannan karfe 4 na asuba, haka zaki ta fama har karfe 6 na safiya kafin zaki samu dan sassauci. Da tsakar dare kuma ko yamma, daga misali kaman karfe 4 zuwa 7, kin ga yana iya daukan awa 3 awa 4 yana miki kenan. Sannan akwai

0: citta danye a yayyanka kaman guda biyar hudu uku da zuwa hudu haka sai a yanka sa sai a samu kofi da babban kofi ne na gishiri in kuma karamin kofi ne kofi biyu watan ko sea salt ko salt da muke amfani da shi ko wanne zai iya yi sai a samu lemon shi kuma lemon tsami shi ma rabi yawa matsa shi a matsa yawa haka matsa sai kawai sai ki sa kafanki a ciki idan kika sa kafanki wallahi antalti yana da abun mamaki wannan abun in kika sa kafanki a ciki kika zauna lokaci kadan sai ki ga ruwan ya zama baki girin saboda tafin kafin mu yana alaka da rayuwar mu kin gane su koda su hanta su zuciya duka suna kafa su hanjin nan duka zaki ga alamun su a kafa so idan kika sa kafanki a wurin zaki ga yana extracting dotin da yake cikin jikin mutum so abin da ya rage miki na estrogen din zai dan bar miki saboda haka zaki iya maintaining wannan mutane suna gari kaman ba iya maintaining din menopause ana iya maintaining sai dai idan baka san irin wannan karatun ba baka sani ba shine mutum yake wahala
1: in shawara zaki ba wa ƴan uwa mata wajen ganin an kiyaye kuma da zaran an ga canjin nan ayi abin da ya dace
0: gaskiya al'amari idan kin fara ganin canji a matsayinki na yamace karki tsaya da cewa kina gaya wa kawa wallahi naji kaza na sai ta ce ki sha paracetamol ki sha kaza ke kuma sai ki dauka ki sha ita ma fa irin mu ne le people da bamu sani ba dukan bamu sani ba akwai professionals ba suna asibiti kin fara jin ya ne kaza kaza shekarun ki nawa kamar menopause ne in menopause ne ko premenopause ne ya fara damun ki je asibiti aje a samu likitoci idan premenopause ne za a gaya miki ga dalili yi kaza karki kaza ki daina barin ranki yana baci da yawa ki daina barin stress ki daina wayewaye wa'annan sai ki yadda duk abinda Allah ya baki shine rabanki ko mun ki ko musu wallahi a duniya za mu bar duk abinda za mu bari wannan shine shawarata kuma mu daina daukan matsala na yara na maza muna sa a zuciya wallahi jarrabawa dole Allah sai ya jarrabce mu sa'annan nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu duk abinda kai rabanka ba wanda aka ce zauna karye ne ma amma rabanka ne rabanki ne rabona ne mu zauna kuma mu nufe junanmu da alkhairi mu daina sa hasada a zuciya muna sa abinda zai karmu ya kashe mu duk abinda Allah ya baki shine mai ba rabanki kenan wannan mu yadda da wannan zamu zauna lafiya
1: masha Allah ita diya mace dama kashi uku aka kasa rayuwarta rayuwar kuruciya rayuwar cikan halittanta da kuma rayuwar tsufa dan haka maza da iyali baki daya idan mace ta zo wannan gaba sai ayi amfani da wannan shawara ta malama Juwairiya don samun mafita da fatan za a kiyaye lokacin gaban fara jinin al'ada ya mace ya kamata ta kula da tsaftan jiki kasancewa shi wannan lokaci na musamman ne haka Allah ya tsara za a kula da tsaftan jiki da tsaftan muhalli kuma abinda za a yi amfani da shi wajen killace wannan jini ya zama na tsaftacecce ne kasancewa mahaifar ya mace kusan a waje yake da zarar an samu matsalar shigar cuta yayin wannan jinin al'ada to nan da nan mahaifa yakan tabo kuma lokaci ne da diya mace take gaban aihuwa iyaye a kula sosai wanda Allah ya musu arzikin sai ya musu auduga a sai ya musu auduga wanda Allah bai bada iko ba to a tsaftace abinda za a amfani da shi yayin jinin al'ada mai sauraro saboda hukuncin lokaci anan shirin ya zo karshe za mu dora mako na gaba da izinin Allah a tare mu Allah ya nufe mu Aliyu Adamu rafin makaranta shi ya tace shirin sai Luzar Paul Mibalewa take kula da shirin Halitu Usman na tsara na kuma gabatar daga nan BRC ke muku godiyan sauraro Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya
2: Tuna da lura fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu kan minta 94.6. An saurari ne shirin na mata iyayen gida ta kadan ɗakin watsa shirye-shiryenmu idan Allah ya kai mu ranar Asabar na misalin ƙarfe 11:30 akwai mu ɗauke da maimaicin shirin.

0: jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka yancinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasar sa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu

0: matashi me yasa saka lalatar rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

da fatan mu tare da gidan radio Bauchi a kan mita 94.6 yana jin daɗin wannan kalmomin mai shata da muke kan nishaɗantar da mai sauraro da waƙar. An kawo mana tsintuwar agogon hannu wanda yake haɗe da warwaro da hodar shafawa na mata wanda aka tsinta makon da ya gabata a New GRA layin alkali. Don haka ake sanar da jama'a ko kuma idan mai wannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa sai ta zo ofishin tallace-tallace na nan gidan rediyon BRC da ke kan titin Ahmadu Bello domin ta yi bayani ta karbi abinta. Allah ya sa mu dace. Sannan ana iyalin margayi Alhaji Danjuma Usman da na margayi Alhaji Abubakar Yusuf suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa addu'an ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu ango Dr. Sabir Danjuma da amaryarsa Aisha Abubakar Yusuf wanda za a yi a ranar Asabar 25 ga watan Yulin shekara ta 2026 da misalin ƙarfe 11 na safe a masallacin Gwallaka da ke nan Bauchi. Allah ya ba da ikon halarta. Mu sauraro da fatan dai kana jin daɗin wato nishaɗantar da kai da muke da wannan kaɗe-kaɗe.